0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuo tulengangi na dieng arka alda pegel ka ki nebi loto kang. Yasunde njo ingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Osoy kiboraina profotay barnga nyedingi donga kande bara Muhammad Ali wa barge osoges ka kiboraina profotay bara garwal osoges ka kiboraina profotay barnga nyeding Aisa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensesi jwel ba ine jel dain tuskele naskel jam idine kine bakela kersengal lompi kwel asan kayin isi kago ida se kiyo ne jido bay lo ngana ngel ngel jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ke tawse ke bora na bora fatay ne meram si dok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na dubba si long al jamal kanni kaing ba makille nama do kwel na asan tabun kawsi ni idina ke sense belenga songo atullege ne ngitume intile jago Dr. Kabir idina bera tabuko aleskozi
1: ke boray na bora fatay worre kwa nama bera isle nen kanne tabuko le nema beleng al kake fie ila alke wala kilmang rubbing kan ereng din janu ereng nama illa ki kwa beleng al mewa al nifaq akhlaqke in ay ku ngi asa akhlaq ni fakke ila nama yena taray ay ku ngi asan jijiu ila duo in al mbereng al munafiq akhlaqi yegil kel kembe ki kwambe lay simwegal al munafiq akhlaq anama ila dual ila li tarifi al imbeleng ki asa daying rumming le jano kayin yembelengal al yenge nas qiyama kane inena ngis beleng na ini abajingo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qiyama kayin sijal jijegila la day qima qalole kasa
2: qalole ki
1: niji zaatu din qima ay lole ki
2: en soala ba jin wa sinja
1: ay joyba ne ngis beleng asaki kay surngasi kay qima ngaka ina intile abajegile yi oredo ay qima asiki asa oredo din qima alke al suru din wori ay oredo din qima alke ne rido garanja yozem already o di qimal ke na kurun ko di ngi lal min di ngom miro di ala njundo akema na duoge sim belen kasa qin qiyama an anang tonkuri duoy e kal jingo na ku ngal njamme aisa jan kige na kazatu ale ay inna ma den taray na imbele al in kama den jawhar kangi aisa gal ki ki dum pin dum bura fertifi kilom pin dumbra spitifi hiki ha kilom pito kan no lom pin ne beleng ne do gin ne nja ne mel ne spie en kwa a lom pin kwa jiza to baba kure si bega jawba ye do ala kwelba na ele ne lom pin a alfen gispidi ne jaru o nga si ne alfen pin ne jaru na rising a gising anigin kinenning a riyan bulo bana kadin kirin ay na kadin kili ay ay sa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajeru bal kirel in namas kwa kinga na kelele kay ay jegil alki ko yanga le nen kay meram aldum belengal alla al qiyam al akhlaq walig alki ko yanga le nen kay na dayim boru le nyet kwa nas kawla na kumon do akeba adom bor kerle starfe ba bor dom bor ente wo ma ningi wala nakin kwa alkele ne ki yonga si nin kirul kay kwa kay
2: yeng
1: nagal undul nezlom pinto ngale risin al jitisi duala fiaba me yegal jitisi fi
2: ye fi non kilom bin kono le undul
1: ne na jis egal na orresi na makel nes intebun kay aba do di ngari jitifi al bako nga jebbe wala gal balba al bagal donga koro jebbe wala gal banjello al nama jundi na nikinki la nyet baw na jekiyen jado no lom pinto bun bona hasabe benga nama se le tebun kay ne indik tabu nga iskaye ba kilom ping era lom ping kwa jikile ala nga jundi balon duo keri ki koranga nyet an na siyesi tabu sey jawdi ingles kam yaba neme embele e kial inen ina lum pintare ka onal dum buren tare ka na den tare alfi ji aljelu lum fi la tare ni ji aljelu dum buren la tare ni ji aljelu di qima inni gele ji aba kele ni si je gele ne ji ona na kele nyet korongage ni ji la le yara e ji din tare ki lum pido ni songa ke kire e nama den songa songa yei a nan ni fa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin urre se nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan si tijain al ila lole ka kire jain an nan si bele tok jain ka kire al duwa di urren ere al elong alanye inenke inga la lomba alan ki inenke idini ki kuldiyan kwa kan ki kuldiyan gara na torik duong akababa indenge wu harrama yeyi naski domburen ere undul na illa al pie inangange illa al pie iding na iding tebun asa ki mashar undul na na de qima iri jegidi kulum pingere na kiborun ere na ila tille aba jawngina na jegila dembele lebe mbelen asa njia juba na alangel ne zesi tojaldo al innen tararising ne ila leso ki nga jam alan ki nga leso
2: de riske mayana
1: de riske nenes jisi nambele abe jisi nga kwa begel kal wel alanji ki qima nga idi jol na kikiji tokang na lompi akwel balon do ning na elena ma pirje gisi a torik dog na ma dikane ne lampia na ma elana risingo na ma duo elana na borun ke nga ne bawa na duo borun den ku den ku ritara na ma na ma kam elana na borun kirile keri na bur go kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la ki kuruela na ki ringindora nas in ari intilial kwa kinin kundira kala ngona kila kwa njuri in na ku intirimbile nen na ku karaba nen na ne ende kin burgon awu mbere ze taba al ela na bawa na ila duo ali le burun kuri na ma el nat kwa se tawra pespia
2: el len tawra
1: al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kal jien kwe an abaji tial bi ban nen barang na batulliane idiba kin ko alkele nen kin kulun kamie wala indirbo kamie kay nga sialan ay nalan el ne dien tebun ene asi na nyet dien dil a nalan nyanga si dimbil a almin la bela gi ke lo kwase za to adan din kelal ka be na lo ker ke nge na ke le intile do
2: kasko
1: en na do gi a alan duldin ko esi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala nga boluwa idin nakin kwal belenga kinin kirsa kien song nga yani 75% yenge nan skini makuringa azan kin kwan dio duo tulle jumong aba juru so taras as jaba na hamale bega kilanda tabunti binjei na kileni sikara baiba a bes elong alamba tiriri nen kaw na dora ala akurelba ele awunas imbalon asan duo bi duo si ken taringale bi ken taringale kin namal kwa kilage dok alkwela alanyen idi kiol ne die masla kai alandinte mun elanas nas inelan kimas har zahirin en alba komore da kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka alburun kwe anal kikiji kan na ke udo ngasi algi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga ke ngudo ngasi ala nyet karawi jato albe bel ne la fago a na mallo leje ni jiden dor do zalum ba sabana njumon wala dem bo da zain ba asan dok deli meja a jina di lole ni na ngeyin ne na no perre na je kini ne ma yenge na taringa na kayin ne indela orren dio do ngorre kwa abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken taringa le bagil ken belenga ne ken juringa ne ken gude ne ken burgon ala jegil ba abas burgon ni njaina ne ne njirsi jikal gel na kuldinga si kini jani ewra ngana na na kin dey ba si jani yen kan sikal nga aljani dimbele la djursi wal delole na adi gudja kasa ken senga gel nas jwa kila sa jijiwi asanyelon dan ko aisa ken senga kwa nanga kawe ba din ku kan jaranga na adi skuro jen kal gel na gel na kin qiyam si delole jawi al kwa qima dan insi nelan ka bene suru kelul ayedo basilong dan ku aisa jundi ba al kera na nama kina kayimba bais ilong ala joba nas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobenel lumping ngani a kini na manya dienge a na duo na zebi saboy kiba orrengi nyenye ne kirsing wala skongel ba orresi marrake sengage inna ma duo yi ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi na kedo na indogal denka kirin ka kire
2: Island Tina Jalba Natanigis Baldang Aukinga Asan do Kousingi Natabungo Asan Kaim Baldang Kinsi Kulkage Kwagital Kaine Kirkwidia Alansi Domonsi Tulekabe Kikem Baldang Yak.
1: Say Kibora in a Borofatai Orequa E de King Kem Baldanga Aliena Namira Makwaba Nama Ozge remember my dog Nangi ana li abono burgulo nama mi hawarto gen belen al nifak ton kurinke ton kurinin nifak ila au ko nama belen al nifak iqtisadike ila dog nama nazi bagil nama ene dog keer nga kenen belen al nifak akhlaqike ki ka falay ene nama keren belen al nifak elamike ila na de songa ila de kan ni ongale den os nama belen al nifak al mujtamaike an kini maka kira kwa ga saka inga
2: ugi madin ilalejo orreng
1: orreng nama nifak mujtamai le kari ana nima mujtamai nama sadi swatarai aba nifak mujtamai le kyo ai begin orre kwa ki kan sirri ga so nga kan ai orre rigei nas ayenga is onga na tabunga nyaba ba jitiena na ngangi na jitiena nifak mujtamai na orre kwa ba kele inga kelwe ba al duosi de loleka al denga dami lolo duosi ninde loleka al fie fina kam sa pupupi na al duingarui wala duing en lenkwei wala inen nima kelene si kel na kana ile duela tari le taras aniba jado nima ken ma kijikijik fia no worrying ile ari nima urin kinini nima yenge na kein na orren du indila ay orre kwa bagil kitari nga nisi kanga orren na keige ayina long india adi kinkwale kwa alkwamburwale kayin na school kinkawe rawabe da jamiyata kayige na long india balba il long india alamba ri e namakelna na kirsingo asat kaselu asilu kana burgwa nyonyom kana kani lolo muassasa inna la ngafiyeba muassasa jel ali tari taraspia ayeri na kena na illo na orreng mujuri na tarifia in tarifi asan gufulke na ndual de le udu yeden zuzum ke na jaru na marra belesi duwa kirsiaba
2: iri
1: na man ni fa mujtama insi ke kore kwa sasa mbwa bel na dorol king al erike na jitti na de ngin kirsingo ay belen ye umogin kin mainan kam sin pimiage e umogin na kundi la baya na erito doga ke ba sainga na dinga alba idal babibal kibionka na azlomba dingel algal jurule erdike na kikwel na al imbwa al belnas kwasi kagilki na kitule ilole alanka yen na man nifak mujtama ina men kagil al yen jaru wana kinki ngasa erike kel majuna kay na ma ina ngalba ane bas ane la si albakay
2: alanki ani nungi laje
1: aywa albakay ani nungi nyanga na mayi na kwa jurub jingi in na maka kiran ka kire na dwedi na in aliyena na squasi songa jitifi na inden kai alalala altabrir fi li ay benen ah na kabay bibela na kal el no umong ingering na ala loba na maka bi bawri alan kibion karing yena rising kabay bi bawri alan kibion karing kabay bi bawri ay lam bani kabay bi bawri alan inemba na di jitiga ay lom di ngiri jawidi ay wa na ma ngaba ringi angal bay ne jitifi akalas abay donga jana mayri donga jana kul ilenga na nanu birsin direk na na roke njaske ba inne no perrabeng li anama bawngi na sur korba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bungala ngingeri eng na kwam belenga kelba mina kwa kidim belenga kelba mi baltari ko kinama yenge na so ngage o radio aben kwa likininisi kelna intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge songage nifak mujtama ke ngudo songage ne in alyei na jundi na tulejiti indel ne in alyei na squasi wayle keri de daw aso kwasi jundi na surkusela na isla akeba na majiti indel lejiti indel inma nama sabe na ndeng den tarantara kangi na duo kwam bele alqua nyet kristiana en kama in se alaiba ki le tarfa ga sindelba aben bele ngal badwin sey kwa firi alqua firi ngange imbele de lo le aiba de lolé ala ayba aldense inelong na kwa weyangé lolo inyala ba linéngi nama kwa weyem bele jamu na feri ndundi in nama yi na dadain orden di oké na na ndi fa mutama yi nama songa ké nama songa ni leké mera a to ba jitarazani orren mona ba kundi la na na le dosis a danga kawé na orre si dengé ren karra kawé dia alam orre de le rebulu ba za ine dual ko la ngorde ini nama kwa ay na yeka ka man na ya ko el bakal walundi en nama do digi a mutama yi dok nama inke na na na na na abakungu la ru kawé ba inkir singa sursik sor ko yili ba delle na ali to age nan kawrul adi kage nan kawe inama yi ni ba mutame u do songage na ingi worren dio na kinin nyei a na lompi akwelba idi na lompi na tong erele na karabang erele kwa eri na ka utumo dulin kwe ala ke balam ferrafia a na dulin kwe jinama ile benezik se ajel bana ferrajaw egel din tas ke lompi u do songage e yawo din bel daldasi a na balda tulele jawge a inama digi li va mutama ile kyo a na magala ni leko a meram nifaq alin kamya elami yungwal kirsinga tuske ale na na nyarga bale inama fie inama yene ko sigi tivaza to inama ka kire
2: wish
1: gonama den ton on nas uringi namay la bourgeoisie akanya a kinel kines kel kame al honest pie a nama den ton dios uri nama risingo risingo kinel bas kel kame ban kamal lase
2: lase
1: ne ko asi na dora kerini in nama songa ke a ne indel na so requasen coming ay bele al ela na nyargable fago maynan ilasi si ala jibi alter asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil na jingo asan jumodense na kinle meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuska pa kanganan kulum kali kan do dankenga
2: dankenga
1: na ka engam ni fa mujtama ayfia kwali le risque lizatu korul nas ariker kime nan go delding ding tusken irige delding ne ngalom bal alburto ngi la nindi mbelen ke zato ke lo kwasi ba do kele na do gila tari ne lankawe na ma agirren kawe na belen an kirnga kanie na ma ilolole karul na ma lolole ke ngana na ki ayenga ken ko do kelan jamba oresi ne mas urringa tuske akem na in na ma yena ke a ne fa ina mi erika kirei marrakine ila sakobo kiden aksikani ki kense ngai ne kirsing kiken senga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na dikidon burainan kirsing a alandan orre sesilong idina ker askay baben togi na ille na makoyala lanken senga kirsing no orre algis sod boye wala isa bisante boye a wala kes kalumba a ille bele sibes jeyona tamunjo na baduwo jumona kinini leke ille duole alang viajeling a jago mero
2: e betarasi a kisense imbele singa se algis majiram baina kwa ba marang kial worre kwa kan e kisense barnga na e kenkin na nyatini ko en unaki uto ngale mbalka a kalun si dai worre se so tolle a ki gavane a dai worre se so tolle na uto ngakin e dai tulinging min kai wong gen tile na ela ne na lombal otoy a intulingal ela kisense namadogi ena e dengereng ena uto sunga ini a kingwaba ena al e ferigale kay no borngo kerngale kay ngolgal longa kerngale namagi tulinkele nina altiyen erito doga kay mba namakele ne kay ngo bogunga kani ena otanga kani namakele na e yani ide kol bi assess inu yen eriya sa kay mba oto namaye a kinguto wana sinel lelinge audo ki lolen kisena dok e kaungina kay jurunga kagil a duo risial jaw alan jangena min dio je duo simin dio e ardenja idin ne kinguto ngasi duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa gena skal ngane ki ngari dying barusi askam basunga alan kwa good psychology kawasan kwasi e kerengeni min dio induosi ati agila dem meaning wala gal dem bilal kwelan kwa wala gal kinguto ngaye kwelan fiya a asa inan ne inan ne inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi lolin gubline ile reserve ya maran kisense so gote bukwalen aw no duo bi duo kin e atiki duo hoines bayti zatu no bolalon birsingo asan jalun induo ki albersin dem bela rengel e ila dorale la aljike bana birsin wala dora falin ina kuro fa kisense sunwa daga tini inzi orre ko alan sikalun alan ba e dual ba enay donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman dulin donga janni o vinaf solo ki duoden kilman den diong erem galsin erkerke zenin alba warim bara kwaba na kaisi illozi na sunwa stui kawti orre ko alan ko illole mbal kai sunwa alan sogote bukwalen dayin orre kuni foli na irije idine in lolen kisiyen alkamin idin yai bal kain surungan imaran warren wuni alan sare warren sika ginna irke na doxigenes kwa warren asiboye zenin alkwa tabun kenge na makanna ki huto ngayin kamin kwa al tabun kenge taip kwa al kenge huwa ay baru kan kunyungol kido ka una kunyungol na una skikering na una gisulum ringo alan sare ki huto nga dora rool marang amin na dora rool ba akidem beng forenga kari kwa al kundula na uto nga kari kwa waragal kwa kari kwa do bang kwa jaya munki nani ngile sunga kuma munki nasi lomfi kiergal na gal itin sikule ingi mara lomfi nkwa duwa biduwa ba ngunyo den sulimin ya la jundi ba alam bay ini marang jial junyo na din sulum gil lomfi ini ki dora ilas gyo alam si sare din sursi tabunjare na dog warre duongo iloleng futo jaring ki sense na auna tulleng ale bang basi long dain tindok nilanga sa kimba marang aba ilong diktor kabir nuko asan kwasi dong jolo namas dog dain sa okil kam nakuro
3: ya ki borai na borofatai meram dain tin ingin nyangal nyamar baranga kaina kagul do diro aba go batarasi idi ne en ko jojja enge nen marabi do bawar na fago bara yasir mohammed osoges ko kibora na borofatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kibora na borofatay borofatay bara lobilu al jayin bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanne orre ko anyadi lolo al lobilu al bayin osoges ko bara ali abakar fox donage kanne bara foxi lobilu al jayin do ferraja ko alena fago idi ne kense nga kidan orre ndio kersing kibora na borofatay alan dentin ay jalba marra goldi donga kanena do balo nas den tombol di kelkam abaytin jano namakin abaytin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ke kire kan nakel naskaydi nagal erkerin kirsio
2: e nakila ko dogal e askal ngaba asangin kalma dain radio samaral ki sogo kul tarifi
3: e badwa
2: e min e yena ki siomal ahatungel namon khamis na kwa kit galal gi satellite le kel kamido kwa kit al ides kel ba malangis ko ngiri bagi na bwagisi ji al

at soge dami barafatez amen e ngona din gembal da wa kilal dille kana den kirjing nama yidi kirjing lomfin den ton kwa war kwa kila ala udo dirro kila bulileng na kwa dinga zi dembere lal estevalo je kero kidon gatire nam kanye in kwa ay kungul na majira kernga fiste kin dikla kaying do ay kungul na ine kin kwa ay kungul alang ay kungul na ay skandul kila tinzi ala udo jitio en na bulileng guna jitio buliling na man kwaber ngazi ketire na dinga zi na dulo kinge na kisida kal kawinge na kisida kal nezin kwe ala kirde ngolba marra lom vin digende kala kawinge ala inkwe ala ndiri kongol na ma ine askundi ma ala ndok taura kuro na kirde ngol ila taura kuro na kirde ngol naspa terikal taura ila askundi mbaba kibutuka inke urarok na ma idina erberin na kwazi udongaz uridi na erberin es kendo kala undul kila ala lom vin kendo kala ki kiondi kezing alam bilanzi ngadi akwazi tedia skabadan kwa kiwal na erberti baskal inna bakul idi erberinden tari marran kaimberanga kelal kein driga kungulba ingwe ki inzanin belekela kamba marang inzanin kwe belekel kem wala lomvin den belekel kem yina dambera bodrosela na ingwa in lomvin den belenin keri kel kem na lomvin den belenin albenis kiondi jobo na ki ate kozana ngal deinga aldein guzel nang jammeri alan deleko illa nang kwela lan deleko illa atti gwelan kain nan dein kain imbodro squaran bolis kwa kiruda kunyettindi lomfinge demo kagle nyettindi lebelezi kwe nama imbele ingwe dirri ala kongolba nama tindi kya illa bana lomvizi a kalde bula den kwena illa wayna iris jawra nan lomvile yanga turba andio jawra na yanga dir igin na yanga lomvile fago ine liom kya yan tin kya la kwa dorol king na bodros dorol ing nazin kwa lomvin dengwe asoil dal bi bawi inal e na jawla ni na jawla na lang wengo ni bingozi bulo in ala moingo na kwa so nga kwa kin ya kilala maryama kariyon kiladi nyettindi en na yanga na erranga kendo ke majrede en na de sourze faule dikyanga ilala ala ingwa imala tiei wala fiaiba namaz ingwa kuin kwa ngeng kulonga de le musbara kaldul ay long nama nyettindi la zingre toma kariyo ada urazi anavia ala anavia ba imbelezi sia dioba mara lom video ajundi barang anavia elnes ken ko ngafale nazin kwa queen ko ajegil ine ka ila lo ada musmara iskal dul imbele asie ya kai toma asie jeyi marang ba na kilmanden siming alduo lezi ala al ila belezi bagi fiana kel ami na den kilmaja na aninga jegil barok idina lom vi imbelen kem e kebera siyanga ke ne ki kembela kinji anningi nuya ka giloba ki kay nyurwa alan kenna ile belezi tie kay alan tie kay ina na lom vin kendo kola kin ay kin udo ngaze ay kawe alan kwa tarikal na kel nas lom vi dora din dora te indi kiwa na surunga skobol na surunga kenna ci surunga ke dine ne agre ine kobol na alan tan kwa kenga kinel kada ada tarika wena kel na lom vin den ton kare kingwazi kranga ay den kawral al lom vin den dora zi dora tay yende kare kulul nazil dikona fata na anazi an lo teena lo anay dikozi ki akurol ba lo dilim dilim lalke alan dilim dilim den dio kurol na lo te kilinga na dora anay kireke alan ana al balan sambal tan alan jaboba erbet dung tina tina ke ba guda kit fi alan ene kwa jabo marang lom vin den dora dirya kungul ba kwazi terika wena kale nan kwazi anay kenna kiranga kawle na majira kel majira kenna kiranga kawle na da majira kiranga kawle doro king na kel naska na kiranga king nan tsala kawle na lombezi afa kawle asoge zame brafates amin ineni ari na manin so akiranga tawo kwa kel naska asoge zame brafata amin.

0: ay ben dal barna
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire gena gi kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngi tim war kala da nga
2: gorrendara
0: gorrendarale e la ite no mo do ga ay nga di kagil na dombre digin dio ka no mrakin de kisimo ete no mo ko la dombre e za ki le kisimo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duri gis a ardempia a lia numaka duri pingina de ngal depia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lomping bele ne mai kwa alba lomping don anga ne mai ki kuote la doja a taura inle alie na ki karu fisia nimes engwa kin karun sor alining songage naji dien tuleje kin karwal putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zallajazan namasengwa lomfi ji asajalon lomfi nimes engwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfing al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasallabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na a dalde sorja namaye ne kotela jingi namasallabe aide namasem balung allomfi ne biyase ininte pya namas iwo elasa allomfi kwa tientale aliye yiwin allomfi den arga kenga naskin karuse daro daro mbonas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing aldorol beng dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ensi salaba namas iwo asai kwa alang kin kini ndio ku tela jingi namas salaki namas salaki nas kauli ki kien tanga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai de kare in namai aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dalpare kaungi nas dogdeng aldipia e jawo wo dalpa nas gal aldija
3: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alge deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kein na kikienge nandok aldendonga kein in nama jarriyanga nama jiran bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga kain. Aliyay na fiha yangasi ingalgi jifia asallajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abay singang asang kin karu salla ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiw aliyay nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliyay kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanyi keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Aliyay nas in kwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na nin kuo. Jingi na nin nasin jawla na. Na kaldega kakiri aki. Ile bele namaye yeyna majeram bayisi inelang gilela asanye firjanga iu naba killa lompi killa se in yesiba fingi dinas kilma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang aliyena inelang kwana zungwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karosi ofurana kote nga bungena karu kuldinga ingi ne nino na daldero ka kimbana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis enga daru nan darma elnes juma nan duldi enga nan ku bungena nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria kel daga na kele na karne zinga ni domo sa jenga langi janina kona ka lompin dentari illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye kekire nga kekire kurona ndele kei azanji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara duldin ko eto yongo jisi duldin ko esin toyongo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diere roba jang na ba diere roba jang ila sibasing mansanja idi ne ji do si jalong a roba si lompi ala kwelba na ken ko la kel asa amba idi ne ji kelma roba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralo no matri kelma te jang lompi ay sa ba jum ingal ka ken karo sis egi ini anama se le dunya majiram bayin armi asin nan belenga asan lompi kuro le futoy
0: to le meram bayin a nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure ize kalin dio na nama ine tri karing nas dan tombulen dak dikel kam le nama kainga nas dog dai bernamij a gurendara sitabun kare

0: tanu da kenya kanga jam kwa dan barnamij gorendarale na ine dan barnamij le taban jingos kan na kan na kiril dan dombore izekalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess beleng asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwa sai kwa lompinge kuro altonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, nang yei ni kingase kwel, nang yei ni kem firjanga pale di alankie si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa, al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lompe le, na diimbara le asdemba, ela lompe le jayen asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kara, aba ese juengi ba long ina lompe se ina do juel. Idi ina lompe ndiye ntare se juel, ba yen long ina le se juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la de kange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja ba, nas de nguki se nja, idi tulle ngage ba. Kidik nama ye ide nesembeleng, uduan jiti ngase ala jau, alamba jiti ka kere. Na aba tulle se jau, alamba tulle kere, idi na kuru kering ba de ngwetenel na kuru ke ngwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense ji basin jiu kise in al tulle ine ji abase je jaim basin jiu lompin ke mperja kage na lompi ye kai algi jisite wa ye sin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kela lompi belen basin jiu lompi ali ye kuringan kuri nan ali ye lompi ne jisite wa nan ali ye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga aing wala songo ha spacing aing alande donga uro na ba ye ka aldu dingwe ang na udonga ke sein hau na ba ka a abage lomvi eri tulle ni ba ang udike ing er ka ula na tulle ke lalge ka se ni na mas anne na udonga jiting au ke la udonga se a jiti asanga ka ba lomvi ye jizi ni meni alge ngi ni asan udonga tulle nga jau na udonga tulle nga ka ge abas jija dimbara se do ba jane na sa dimbara ke ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jana jani iding na lompe na ene jisi na alomba sa jijela ji kuro kidas jamba to alang injwa alang deizi jwa wala ga suni na lela ngiti mara lompe na jisi kela juru ini utulia se ala jau na udo nga kela se asa jijiwe la sa kwa de nga kaluba lompe ni ene asan jiu na asan utulia ja ke ela sa jijiwo
0: tulai mehiram bai na dokis inangis jisu nga lole na namaka lugu tobala ko don nasin imbelele wala len jingu na gis tirni wo dol fale kin ayanga ay gis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase en kwa abay bele simokel jami al tole asan dingi si en gwatara al simokel ami al inenja na abako se kel jami wala gal gis jisi enga wala giljija ne skill mag gej komola asamba dingi si njwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna swatulle aiba wala dogal dikke ngana inne mpia alba injiti si fia asa inne enga iding alan ki kain si dora kawidi idin ne nyedin ki tokkang na abal dingi si jitti enga kelma simmo ayla ngaiba mara algi ewune kelma ni simmoi asa jitulle jenis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ya alay ba alang awuna tulele kawngi innama gisim pali di asan kayngi si sur kaming tulle nga sur alan tulle nga leko idi na ko senga tulle alay ba innama ye ines kyo nga sin nambe nga san kayngi si udon tulle nga kawli di na san kayngi si kila adna nye nga le nas tulle jela bas jwa na bas kuse jela bas dok ki erule njwa ji kai bat udo nga saltara dwe dia asaba ini nye le yes udo nga ket malon pi na giz jisi mbeleng al eridi kenang engin neng alang tulle nga le ka wongi iding na do gine lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi inne lang ba erbedin kwa jawi na erbed ba ye ne sin kuse nga fia inneng alang si kaya surunga si kawli di alanki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alangi jisi si moy badok e long asen di bar se do juana se do ginela si moy en alang inga juaba namaska umong alamba 2010 ka enen ki kien kombo awya na duen bar se namas ellel enen azon ko ngasi kay ngudo nga nyedding kawle di idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru kori tok kan ki alamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulay tanu da king akan ke jam kwa dan bernamit huran darale na ine nama galkwela nan do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga din jaile ka gis palitia
1: kin ayanga duin jaile ingis palitial allom fine ka sitewa na allom fine udo an perjan sen nyedin gis pe duin u na allom fine ka se intewa azanka alung aliye na kurin an kure na ine dogizin beleng lomfi alkin karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela algizin falidi ken kurones kaze falidi azan iu kise ka al ana dulingwe ang azan iu lomfin ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfin kuro al sa songage na kin udon ala yapi albase je ko ela bas jidele se je je en ka bas ka to lomfile se je en kin udon ya denka sa sa mba fale namas email kin udon al lomfines kwa wala na iwel se ari ugiti ari to le bazin iwel di nas ka lomfile se je en ade ki ye age lo nasin yel al lombe beleng ala yin utule se a ine ke sen se ne mis je un ke se lomfile namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuroso age nangaliye asai kin oda nyeddin taraspe nangaliye alkakie kin udon az nyeddin au na kuoro kal den don akai kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den don akai na kela nan kuzin idok na yan gwazan salaki ta ga san baki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa inaki alaka ba torik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang unas dele se je puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompen kwele ela alba ye lompen jwenge
0: Tulay, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsimo inang jauli, ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang ayesi ayse pareta di njaile.
2: Kin ayang a kasi duin njaile in gispali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang ing alung ka alkilom fiing keng kuwi na kakire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule ing. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deltin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga ala lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simway ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simway iding na tulle baye al kuldinga si dundina kay neskelli na kemalul lang ale kay
0: tulle meram bayin nas dog inan taras gis girsimway in na ine

Ay labba go kay ngala daing barnamij dumring alding ali na kikerek bas aldinga ki kundul naskaw anangi binga si kilma si muge algis kinga si kelbam na daing aldinga gorele kibas aldinga ki kundul alangis otanga na udonga tulenga palitial na asang kay ki kwang kerker ka.

Judas Iscariot amas lumping kwesi bot arandu kello. Mark wena ongal birsa wenga o na o le wenga o na osde ninjegil. Judas Iscariot namas kilma sa songa toke kenga. Ye namas lumping beleng ortutu denyanga. Namayin kwa ye alansi yangasi nyingi na lumping kwesi kea. Yangasi nama kilma sa songa simu ii. Nama gisa wenga iskani. Judas namayin kwa ila al doradik kenga alang lumping kwesi keng gare masi ini. Ide lumping kwe namas longa eri it al Judas piengi. Gudin jawli ndora nuin jamin lole mar wenga ongal persa wenga ou na ou le wenga ou na osle ninjegil. Lombin kwe kikeng kari julo kwang. Gudin jawli ndora nuin jamin lole mar wenga ongal na wenga ou na wenga ou na osle ninjegil. Lombin kwe kikeng kari julo kwang. Nama kilma simo kainyi, ye nama kainyi, nejagi yin baik kawengi. Aye Israel ngang kwa, namas injagi nge longi tiyal. Nandok ilatin ne longi tiyal ala yeng mazir abida kainyi. Asa lompi, yangasi jasepia, alang yensi mazir rang. Lompi namas Israel ngasi yin kwa. Alang kwale nga di daben kawa. Namas kieng tongale kia wakuleal. Lompi namas ki ila surung dora beto. Nama mazri nga di si pui marang. Namas ki Israelian al abide kaini ki kieng tongang dora beto. Israelian nga namas ki kwale nga kewa kufungul. Lea mazri nga namas Israelian nga al abide kaini undie nakenge ide Israelena nama ayebi aye nama kolenga daben kawe jagin itle alansi yangasi longitial

0: Inés Alvaro.
1: Tare da kai ga kan ga jam kwa da barnamij goran darale na ine namas dok yani ga ka gisin gire nga le na magal la gis guri de ngal dipya ine da ngal dina ma embeleng yahubang domang giyen aliyang toyen kwangiri nama aldi embeleng sok dik lompi nama deng domandung ali ali adempia ye domang dungo namas ali asi inkwa in yei aisa Yahuba gisi beleng ye imbeleng kabasa dwen sur dimba orese aulib lia al ye musir firawning tongin kwam bondonga king naka israelenga orenga wenga owing dio le dimba runing tongin kwa si ang alang queen defanga darja wage defang si dable kinanenga na amuringa kuyeli na alang doing darile ipot jingiti na alang doing darile de jingiti naka dok dimbang oresi kila o israelangan depa amula juing le jam ani kadok dimbang oresi alang depa yang naka dok dimbang oresi kila israelangan depa nga amula Guing le jam ane bi queen devanga na queen amula kila asa in anda alan duin ton kein ki bagin wari kang bulo bi queen devanga na queen amula kila asa in anda alan duin ton kein ki bagin wari kang bulo king gi king dogola ke asi duire songa iri kang jegiti na queen kwa israelang depanga na amula le sabanga tulenga bau ngel nakien surunga borobo yehuba israelang lumpi mbeleng ka in wa ding tongin kwa na ding bang tongin kwa alang duing Diriele king. Alan doing diriele king. Nice ka si taringa kawe. Namang ning king. Marang na Yehuba embeleng. Kain usi ang undiba. Kain usi ang aba. Kwa aida kasi iri karutia. Ka bang iri egi. Marang kwa aida kasi kanane yem bang ragesenking. Yem bang ragesenking. Na ina namuwa. Idingi na soa keing alang era. Nang ni soa keing alang era. Nang kieng atina na kieng bang oreng. Ne kieng atinang jaing ning budde. Na ji jolu ning na doing tundusi jige bulok. Na dok israelenga si utonga tudlenga sing i marang. Dieng oren kwale perlet duo de ankeba alang toy eng. Na ka duing defang sedable dieng oren kwa sing nyet asing ageba. Bang depa darja dung dik say nabasing kwala el. Na munin na dokieng atina nyet bang bugula kusele. Na kieng dogola kea ou hupeni. Na pihanes u asing u asang yeng asi eng. Bang oso me diere. Yeng au dok nin ki sok to kusat. Ka duin su si deba darja dun sing ao. Hila al utpi ala duin kilma duin joro leke. Na ye si tergesun utumo. Na sing a agingebo. Na ye ida Dongin tobun ni ilni alkaki deyamo. Na duot na say din orren kwale bang ela nas yesi kikurungo ong na sat pi alanspe dansa babulo. Nama daga pi na imbeleng tare digis. Jegil defa darja dun tasle alanka karang umo naam. Innama yei daeng aldi nas inanka namas ini agini.

0: tane do kinga kanga jam kwa da barnamik warenda la le ine nama do kwela lan kanji wala keri ine nama kwela kanji wala keri a kanji nga nama embelenga yani ing aldi kages paliti lompi
1: he bara dinji ngo tule in aldi nama embeleng kages paliti lompi le in aldi lompi le tulingis paliti na janga duo na jarri nga duo lompi utan kuzi bae na ifi na kuul jarri nga duo mba kenge na ken domo kwa na ye ken kwa adempi domo kwa ken melegasi atanangis utan tule nga belenga ine yom lompi bilen deng
0: Tulei.
1: Eh.
0: Ilo le dok nama za jingo kerse kantawa nine kanga kensi nas uwele ande ngaldikau. Nama kwe lange se lole yani tri giz jirsi mwo yani lompi intas de uwa alia yani yengal abita kenyi la mondo a kenyi mosir jiyo. Ine nama kwe sange tri jirsi mwo dieng lompi intas ki dieng.
1: Bara di njigo na tulei. Ine alia uwa alia ngila mosir jiyo kenyi. Nasa songas jigye mosir songas kigye yansi. Na lompi degila na yen songa ta ben kingi na maranga musir dio alang ila di ad di sur le kaunya alba di ranga ene ila wu ila si alo ke na metgal ye ali ati lompi ranga maga ye tama ene zan na maga ye ngasi na ma uto ka ranga be
0: dole e lole dok na ma kwa sa meram bayle kay ngo dok nas itrigis ni in aldi lomping ka gespal
2: in aldi lomping is den jeng falidi al ye kenga nanke na ninke ngaying iding na mintodi asaye ngasi ine mezir kigie ye kenga na nye na ranga nanking ayengale dog ela nas inkwa jisi ye gisa al ka anga ki kingwo ngang alila kainis kikidingi nagi aranga ila lole ayjane zie na juwela landoro koronjabung ine namais impali di lompi ye al kenga nanke na ninke na mansing deldi agingi In the mess in the party, Nangis impalidi, ye asa killa silong asa bidul naked asa kinga al undila. Ide Nangis imbele lumpy, ye si ala atweba. Alan duo jim asandien tarifia. Ine na...
0: Yale ya lompi ye ken kwa ili.
2: Ye ken kwa ye ili. Tiwing iding na ye jalungale ay luba. Wala ulungale luba. Wala gudale luba. Ye kilmangale lou.
0: Kwasi.
2: Ye kilmangale tiwi long ay na teyeyi alak intarisi pia. Na bako seja nama dok elne sen kwa. Na duldi jangal ine dike insi al jundine ine nja iding. Ne lompi dembele al kwa. Auleng aspiba. Il alba min todi kenga ba ille indel aba juela ngila si jabno sin kwa lolo inde ngala nga embe ji na maduin bele si jawringi ki nga yanga na minin ke indin tir ke alan ke alan ba bugula kuzela illa kan bele so atare
0: ah to le ba dia na sinan tras giz ani ja na dan ji mo sinan tras jawi na kan ke jam kwa lama do gene tir karin dan bernami gorendarale na dok dan stambul dak dikel kan ma ke nga gal na ji mo ke rekeri

0: tan do kinga kanga jam kwa dan bernama gorenda rale na ine dan jingo ker kwa na madok kwela lang urtutunga sikiwe lore na ma jingo embeleng in aldi din surin kages faliti
1: e bara din jingo tulle in aldi din surre engis faliti adan ka lomping utonga jiti aba na lang ki lomping doran ni ata lomping den de domberin diozi alung na ki den doran ni aizan ka jiti aba kal aizan ka jiti aba na lang utonga jitanga oba na lombu to jitanga kwelo alma ki doran na sebe kwa
0: alam jiti aba
1: hai
0: janabas in alang kis fali
1: e
0: tulle lore dok ine kan jingo dikke al lompi lo gen kwaya ni ka dingo ran kwaso tun sur as awle bawla in bele ka ges paliti
1: e bara ene dingo tulle in bele na maro jingo ina in bele ka dingo ran kwasi dun sur as awle ba wala ay long
0: as awle bawla
1: as awle bawla ila swal piniti adang ye pakirin pya ya lompi dun ran kwasi asa kwa man azi ye alu insane yiye na duwongi
0: yiye na duwongi
1: to lei na lompe bale sel swali
0: to lei na ina dog no kwason in jingo dog tirik maram bale ka kayngo ya in aldi di surin kages paliti
2: e in aldi bin surin ingis palidi ka asang in alung along pi din juri asaka kui andele zo da keke na lobi lo albaye kena al mingi kilma dio lo na ide namas itirik tabu ngwasa ya ila duwasi mbeleng gisi yege sasa kakiki nguwa ngasi awli alungola ba iding na kila kwasi asa ila duwa peronsi ila koromunye ye ngasi udusing kikeringere undu nazlo tepi na kudusing iri jabakpi na manyayi nas koro taurale ini na ila namayanga na kenjal ngola kenyik na wasi mbeleng yege sa albarke taranga bapa na ila duwa ise biyo ngasi ina njigidi nankaye siye na umni ila namay ila ngunjilel asa nye iu aliyei aliyei kenga na nyei na iskarising alang ila belezi tarasipia ine na maiz imbelen duin suring asan ka ing alung lomfi ya alkuoge kin alka awidi ne kikies jayeng aeng aba ya keba ka ang aemba na kuo kuing al dendonga kain ala ria yegel aba inentiyo inemba kamasi kapas agingi ila na maiz ina dok alang aeng alang awuna dembele kel am alang kuing jayenga tarasge dien kili

0: Yana en belen ani asan kwa gal aba duodik duo kering iri korrompia in duo si yahuwa masinyundi in belen de anra ilong
1: aba duo di iri korrompia masinyundi na ine nama masinke
0: masinyundi
1: ila masing ila mang
0: beta
1: nama ye glompinga ninge ba indul dina pia masing na anin dul dianga bana lompia glompianga idi neye ne pe ben kwa asan undi na inel masing gundi
0: nyale de
1: ina dul dina pia ye lompia
0: be ya lomba
1: ya lomba si longa
0: ina ba
1: masing gundi manatu de loye neye aiba asin gundi ba lompia jana lompi ndereng kwa
0: na ma ine belen na aba do yahuba udonga kie asan yahuba zirisingo Inlo kie asan yahuba si resimo den un
1: illa
0: nana ile kan yahuba so apa yola ilo
1: idin ne yahuba baye na dajajagi lobi lo baki idin na deldizi ye pia na ye kenga na ngalom bal suru yala an suru de tarjaru ne ye kenga ke na duo abade ngiri jitija egel ki na se resimo ilong idin ne embele abaji kusenga jain din tas ki dengal ke tike din bele ala kala amindi ba illa na maden tarai ki sir risigo gal adbi rubanga bang na ne lompi egel do rubande embele kala sa ambasa ba te yen kala mal min kilma te yen egel na ma kusei duala ke bazan kerami na kilale ko alam be ingi din yereng arya jeling aba kusei jan king king ko ala pagili ba dele alba ko la ho ngagena jom boga do ala pagili ba maral una te jan asan king ko la lompi kelam
0: dolei na kanke jam ko na ine dying tines agini dying barname gorandarale namagal asker kay ngalongnos aldi kerkel wala gal nas dying aldi tebun ko aldi le kirsin sa na namaine karing namagal ko na jato kay ngal kare na ba biyo kay barnasi bawle kay ngal dingakin aziki kaw masin yende kwa kan has kawle bawle zina ba biyo ziya ba ya
1: e tara se ba
2: tole e
0: na tole ba dola si
2: e zin ya ba
0: namagal jato
1: kay e ni dola donga jani
2: don yani
1: ye ki barga ki long bin donga
2: ki barga

0: Donc na ani alangi donga yini na kisense uto songa ke nesbiro balonda ngore lengal ki dele kana kumiti a jigenga ki koranga songa ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo e iletile algijisi gis ridikenes ko jenga a dele ayini nguro wala ayini gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti a nama gi majiran dada hadiya si anene donga yini nama dokken nesda ndo mangawo jago
1: Asoi bara nai jamai lenjani. Joingi jisungo jutumo bagi baila orre kwa lobilo alba indonga ya nikalandu indonga diele fago kwa kiliana kwa mungoi aisiba mungo no kwa kiliana kwa onga ya aisiba onga arisa ngalong kwa kul kuse ankaraba na isma ulo daraga fia di kie longa kiliana bai asoi namagal kwa naskel kam italgi lumpigis kingasi risingo aisambingasi kago orre kwa aso barafota.
0: Tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki ko kul akalumba warre kwa kwa kital da kibanga tu simbago belana ko irike giara jina ka asan dai warre si irikare kangi idine bibang warre kwa na keljam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alan dai ngore utong sunga kelami niki kiyang iriko na mado kwela lang lolen kirsingo aliye niki ine rimen ka ki kwambele na awlere ku ngis baso idine ki kwambele rimen ka marang so kenang ela ki sense niki utong kin sikul ki kayim bele ngarimen ka kangi idine ki akwel ba asan kayin utonga wala gal dying real ki dengin ki dayin bele kirsing alan duwa kerde ngararengel ilan sabba asogis amin. Ato na mado kwel kisense bara hadia utonga songa kayin dayin warele nga sejiro jalung na kilmangang diyan sundurugin ke na utonga songa kayin marang ila tila agi jizi kilma sondoro ke nga zeninal ki mitil inkami nga aba ilon dog na di murta ke itin na gis kojo yang afi amin ilon nesken kargajia itin bas bas gaitel wala kazali kasi basi long dok long adingang kial dulding kwe kang matinim faal kuriti wala gal gi kojo yang agis keleli marang ila lo aling al gis jizi kojo kello ila long alang jaungi na kerin jawi jago nais ila zunga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fotte dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yei naikinga jundi alang utonga kidjeringel atulanga gaba na zainine alkimitil kayen abongo inkaminga abas kelma siken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingiti yani abas kelma siden julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi in inna namas aymin zai masalan duo aji rijana yisikil matokkei wala rikena zige na naji kilma soldoroge ele tinlanga tawale ina jwaba ayla kasikil matokkei alamba ayu ele duo si wala duo tayle jikil matokkei anan duo ay bazati maran ningi duo lo makele jang namay din kilma din baro soldoroge maran duo ela din hawulileke
0: Asilomba.
1: Nama enna ardigile ingo. Wala beledigingis aldi ela. Na ingisi ele ule ngang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Waraga na ingisi dilo ele
1: rang. Na dilo ele le rang. Asan di uto si kargaja. Utong kargaja nama aylong. Badin marang asan alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segjong. Nina asa turu ken ki anga rega
0: na dingi bat kilma sa so son dorin dirna yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan uto bay nga min tawal gi duo si ki le den tim bas idina kwadi ga ne sabura kay ma iden tin ila alum ba ele loling awi ay ni nga ele lozi
1: ele lozi ku se ake ba udi ne kilma ku toga ge ba nan kalin ta ku toga ge ba duri ken dalik kulle ken bele su warengel
0: mara
1: bele alko bele alkoro jawes keba marang erike na sinjiki ke ele bele si jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona din dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo jones ele do se njwa to imbara ke gavalai
0: ji jarin
1: ka se ele tinle
0: jarin garajo ka wala sangalu insanin kwe al gedel dide kaines duila undul ki gabalay ilongangi inzi wari ngomaran kaine duila undul insanin kwende njay
1: insanin kwende njay le yani kaine simwa bal refiran na filani nas duila undul wudina kwa kainan zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo refia ya mungkin nan yesi aslan min nake den te wi ile anan ya war soldoro indel maran ka namas insi alun ainin jalan ken korun asi duje maran kelman suldurgin in yebas lompes long ela puyesi ai long nas inan jawreti wudinna inan wabal otto duto gi nekel mato kendel wala sare duto gi kaza ta bizal nafsi dogi kelma to kendel maratin maran ainin jadi jisi kelma to kenga na ere bele to kesi jwa ainin juro da anna in duila sikan dai mawlo ya ile tewa na nakayin kido ngareja nakayin kelma ngareja maran ay su wakh jawriti na mas'ala le jawriti ay ak jillo dai le jam
0: ya
1: lo makele jam na zai aisa ari engana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abon ay kam ya anisa si tona jawle tona sa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kelma soldoro ge lingal ni jana bele ela si jaranga duing ile awngi ti asan wasile nga al ele bele ku se si jaranga a bara limba jonus ele dosi njwal ki gafalay ka gisi ide sa ele bele sa ndala wa ela ka sikil mato keke na deldin ko ele deldin ko ene ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ayle kin masol droken bas afa nda wudi ne kin man tukin insanin kwesi ridigile jabitina le ji nyamin kan ele tihle duin uto kan kargas kenga ba
0: neye
1: kan kargas kenga ba alan asana kuro ba
0: neye nye jawre je le dan woreleng ati duo ke ne si inti maka ke le tin kin man tukin asabara si eri korong a jalula na saaso hayni na duodo ne dem barasi melengal ki gavalai wala ing rigin nakeba
1: rigin nakeba alan duosi jumen nan dan orrele
0: yani ki kelman simin ki kelman taya lan jona sinjoa iloleng
1: al ki gavalai
0: yani kela wala
1: akaimba namaka do kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri era sa jijana korrone jiwosi na dimbara sa kelma soldro ga kidin kelman tukin zamalle alan duosi sinjoal ki gavalai na jigala dimbara neski gavala kwa a afen si jana kikil manti yin si jitire na erebele si tane dinkin malay wala dinjuru lia zinga ba wudi na yani lumpi ki al kote asan surunga sikundi ki nga si day lumpi ay gisi nyundi ele dorale na mataka tini yani alang
0: wudi su si raja nyo lumpi doga ade gizi ginti ya ba ilo na jidimbara si keng ilo loleng yani al king kwa al din gadable wala kilmantu kile jangana ki dora ila jawina tarasa kenga ba neji inziji wo inu ile bele tarasa la na jiwo basan ki gavala jwa munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la wala jiki ngai sinti ba maran ka insemin aldi lona dimbara si kengas jundi ba
0: al
1: otto yon tongas ya wala ogis fia maran ki ki sense lomfin erodok yani koronga ke ne keringel hal anasi ki kain surunga sa kunde ba ye ki ngasi ay gisi nyundi ala ngidi nyuru lenja namas jisrok alla ki nyundi jiruk dosi adin tuka ke ken asan jundi
0: egal mana tu inangel gaba kaba idigel jinamas dimbara sa jundi bal jelun kasiro ga karo gisi ala ngasundi ba
1: lara ye gisi jundi gisi ngudi ne kilma ngasi low na yani yellon si deldin ko ese ele belele al kusse renge wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ke kwambele yani ye lonsi nan kinga se pasi ge si yani aba jidele jawmi na nazai insujual ke gafalay ye jundi kisi maran ki dok asan surunga si inkundi ni nal ba day molo kinga si jundi na korole korron asan ki tulli tarasko in nama songa takatini yani asan kelma sike nga kuluba na aman giduo kelma soldorogi alan tawale garar ele tile ajabomba ayri jisi kelma soldorogi
0: ki ele timbas
1: ajabomba ele garar si le mungkin nan tulle ay ba nan itera jona na yi koro sirim jebi na le ajuro azaimba wala kwa tagan ke ba ilan kello ne karulele na incoming adali al ar itti marande sisi bayay no rubba fi arin dinen dial insan si songa jundina nana songa tabe nyindel songa ngere yedali yani na bele yal kuro uton jawi dio jawi askeba ille nangal ker jaran nas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zenina alkayan abun ayin kaminga kwe alkuro wala zeidu anjio nuko ganjo ngoko ga karin dio jawi alaske imba bele manga dok bandalalo yani manga dio jawi aske ba mara mungkin asimmo si nan dio jawi ke gafale mitilgis itingis tanjige ela marankano wa san kikela irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila daim boru dio do kal kai na kai abunga kami marankangi na kai mitila sekundi na na nafisa nga skawa kana ma inami ya nalang awno surwa de nga kam mungkin na dok jimbara gal gis bele kwa na yaga den jurule inen jaba ay san jitu gitti na dok ina lomba kal kamana ki gada bin doraya mungkin na san ka jisi bele wa na kasa lombal jisol doroga ere bele ngiri kadin kin mal dio ke alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jaba dimbar bele kwado na jisitu lese nga bana elaisa nas biaba ba jua sin jua du imbara ka bele inaji inanna inan jua kasi sin mai sa nga ba wudina allah ya kankil manga si dio ja na pala ke bal insan baron ko inkil malo jona sin jua ka dig o is kay na to les ingi ba aji jua ye na magal fini yom ker akit abaji jona waje nja ele bele si timbi janjawe ba namaki kayen kel manga si kikan nas kurrel indala jina ma jana den era soldoro jang yero nama tim a gideng era soldoro gam yero nama soldoro ge
0: nama
1: na soldoro ging ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang iri soldoro ge na dok kemitil kayen abonga in kaminga abas kwa o kor king kital ba digi si bele toyo ya amin kwa oni matokul na sa kelele ba albadik bere ki nornya nga kwa na kana ma yuwe lalang ware kwa kul kain uto nga foko nga ge uto foko ina lomba ba duwa uto foko jel na nyang njilong ki gafwala yele sabba marang alam sin shafafie sika ngal ki kwa ang bele yene nang kami nga ayani alang kain uto nga foko nga ge kwa ronse asanta wale saleng ko
0: filan bara hadiya kisi
1: yani alanga ko bonus bele nga siki kel manga ko bun insanin kwende hat so so ba siti na ba ilona yani di bay masa ye ton na jete bel na jete bel na jete bel yani
0: utuas ke balang
1: kisi utuas ke balang u kwa maran aman so so nga ja wata ba zaina lele kin al karro nga kete bel aba jo di lo la les pega te baba der rato ke nga ba uni yani utuas ke balang bele kwa mara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ay la ral tokke nga no oto yung yani insanin kwen den kilma wala den addi do benda lolong oto na ma dimbar bele kwa na maski kilma jamu na masare kwa na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajire nga jenga na ma ijindel kilma ge tokke den na jile jie se manga jawiti na yeza tado aslomba kanga na jie se na manga jawiti
0: kisense bara hadia ine belenga ke inga sunga taga chinge urre kwa ki asang kalung zeni na alba jie jwa bana ke insi na kaming segang se udonga dinga ke ing zeni na al si jimitil jaldo dogna in kaming koral si jinya alanga jangi bataga alang jildi wala alang kilo korsita ni wingal kazalik dugbe long na bele dogal ji ajwa ba bele al unkuro ki sensi a wenyi tiba ka yanda ba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel do alang yesi kurwani na alang kirtin wona barnga kul al kai na kawo gidiya ini madid nim bara ishaq leela bara ishaq usman daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljanna jago na king uwan sen ne king kurwan jani alji janne janni king asira de samalle kain sai email kana ni na jijang na kwanta bunjere ne ki kwambir sinkangi idi na mitil kene imbeleng ila duo algi jisi kuro ini ila risi aye ne fizadu marang ine lombal ba isak si deling mungkin nengki ine kwa weng isking hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi kwa kulnes aming kang ine ka imbele si aming ine al bingasi kwa kulnes aming idi ne bibang nes radio samar si masilem baw bibang nes wore forsi uwan sen abaw giti idi ne jifer rajaw no duo ker le fegen no duo ker dimbare la undul nes utomati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kankel ma ko la landa radio samar na dayin wore for alang radio samar kiki en konai na wore for alang yedok samar en so ko jukaleng dayin wore abang ilong na dok uke nina alkiga na coming na jinje gila sunwa ta katini alang rimenja keleti ba wore duwo ki kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kan ki senes kan yana dai mbele sirin me kwa ba ki gavalai marang so gote bukwalen kase el wore for duwo bi duwa ye for zongi dembele si alang si bulong na tagarin men fi na taga arden fi na taga risin kan ina kai nan amin idi na sejeike sejeike ayenga kele jigil kari ngere nganye kwa dai mbele rimen indeli ba wala kwa hatta dembele les mushkila kai ngal duwo jirsin kien surunga si kijuru ker kulwengi al duwo risin ba en kaminga abaji lona dem idle ne ji al dem itin tulle ne ji ne ki bele for girsin ko ba en kam ne ji riyasa jalumba wala gal marang ila ka kenga idin ne ko gi ki ayenga kirgol ne kundi ne skin si in kamini da ngi si ala girsin o ba na doga ko eringi balan ki to in lole ka go alo to ka go san yin si ko mi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga ine na modo bar nga ker nga kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam amin kin kona kadawa basgazo donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gi anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sunga gi donga anni na sogis amin basi long kele soga anyenge ale tin wori jenga marang gine keken ko jojangi email si ayla mawlo kolle gi sivia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gi anni al jenna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na zikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala bajidok basi long al awal de tebe jundule ngi maran donga gani sunga kalandu ndonga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran dadai ashar Muhammad donga gani kalanduin donga dile fago na sogis amin na borapatagis amin nejen nejago inye ineski ngasi faliti amonga na abonga ki al arrakang netetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni nejen nejago sogis amin bara ishag na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog aljen nejago majiram bayin Ibrahim donga gani dok aljanna jago bara Abdullah Adam donga gani dok aljanna jago bara Isagna Sikir jeinga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gani bara Malik jisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq Sikir donga gani ne jeinga bara sora donga gani asalumba matini majiran dada janji donga gani ki sense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirme nga jabe jine ki batokang asogis amin na bara fatagis amin ne janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idini ki kwel asang mera madok tebun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalanduin donga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago e asogis amin ko kul kital benna bago ko kital rim men bana ko kital rim men ababa na ko kital banneskel bam kise kalanda ndonga dilu fago a namas do kayna stabun kauzin ti bara hadiya e ai anda ba waring maranki gabalai e bar ngasi dok alang sunga daga tin no kurokani
1: e
0: alang e ki insi kayminu bar nga alkinganka a ine iloren alkanga na kirsinga inu e akid nama dulding kuye kang zeninal ko agi midirin kam ya kilman ke wandiyo ke lazima lamba kai lamba fukai e na e ki ine nama gal kuye lengin kwa e kilmana skang lazim nengin ko jojanga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gin beleng ile lole nga jin nyoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen nyoke jenga lengin kadirin donga kidonga iri egi anas ji injum kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: e lala to le na se dimbele dok a namagal ay nga ay san kilmam puying al korin den wakit le den gis irsum ze ya saki duo kor be akwani kay nan der le kriya mubashir bardu na kwani kay na diyon kor innan ki utoy a ere kilmam to kille dok yani ina juaba alan garar gabun kikin mampuyin ela wala dok ina juaba alan sing el duo su soldoro jong ke soga songa lala amang illo neski duo hadir korbenga juro na jona el duo su jundina der rati walga din puti jabun na jona tuga itiri den kar rajon no kute yang ajal do na din suru sir rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijang na din sur sir rajen jana jumona jikoron jang jona zindin koron si aniga jumona dok jikoron a jamba abos dok gideon war jiwo ba jona sin jwa dok alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na ina jawla a jikoron jang ka ngina ka imbele semi la anna ye dombore ke dok na de la remenga al imbeleng kor asabe ne kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba wini skin din koron se salemba la ana del din ko den korreni wala den soldoro yani lum finden dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lu akwel ba asan ki surunga se soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lum fin tare to la peba namais in amin yane orre kwa yane takatini alang kisuru si wajen kawke uto ngale wozei korngan sabbale do alang suru ngasi yane jom na hawatu le yaldo zeyne kien kwa kwa kernga kien baru ngale wala kien gutale yinke minga alang kuosi ere jello nama dojawi din kore mwakidli alang dojong nama kuosi ere jello na dojawi kuosi ere jello na dojawi nama din kilma srajen jani kien koro jabana kilma lula eng nama lia jenga na jersungo la anna kisiense abaji din sursi jangu na rajen jana din kilma srajen jana kenga zulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alang kilma tukin si julo yani sani jamma edine kinja ingale dok banju muna skyren jeng kang ini sky nangami la ana jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na ski duo korbe wala yani kel magi tok ken na bele jiti yarana ji inji wasan ala duo se san jiti na ji ona ski ga fala jwa na je gile duo igi san ga yimen fiya wala duo ari korron fiya na yat lo mbal korron fiya na ji jwa sa dimbara ela ki sense kel male gin ni jamal ja ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani kisense jiza ta dinjuru leja alan doju mones unse ge wajem fia wala jisi yesi bere jiti jwa wala ujiti jana elna sen kwa do imbara ji imbele sel jaka se to les ayanga ba nadiri wa bizat dai ngorele bizat dai ngorele mara sen karra kellel ba dilalan jonas dosi injwa imbele al korongi ba janes ja ina injemi induo al kerp kembele ngal bo koronge na was mara kono ker nga jani badi alang hadir genna sunjo jin sel jo jamala lay ba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ay koronge badi alang den korolle jarang namas mara kona jani kona kan si jani na ye jidini orrekel manga sake duona dimbele resing yani surse ba ki riya ka ba elolole ji riya jan na kanyo ka an ka jan na riya jale le kilma tarang ari itti marang insan ko si yin la wisen bi kilma nga si surunga si kilma nga fukki nga ska ba no surunga si kilma nga ska ba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyokkei jalun sas jalun bana jumona for risinga attinke ni matok bon ke ni matok bon bas na jumona kyang orunga koronge pasin jwa lolo do mbara insi inanga la jabal mara inanja unus mara soldorok hadir abais on akit abade sur rajem pia baye luyi ne sense denken mate yekenga basin iu binu ji sel unse kana zami na jido gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din dinkin male inja wala din tabule inja atokan ka yelambulia tokka ka yelambulia ka nga sami la anna kayan abo nga inkami nga abo unse nga jersin alba bari kili yello kayan ne sele bele sikami la anna unse ye tokke uto tokke kuriti mara den kerin ni malullake innama takatini asan ki surunga si yani kelma nga qoba ne kelma si den skulu ba anan ki gadabin wakiti anan gal yari ki kelma fukin erei hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsunga ba na surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyala ngal ne ki nga jawlanga hasikan ndung orre dung selu no qoron fi na kaswa ba inal qoron wala ka dora awe ba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den bele se ya iwa ye koron kwa ye taga el langa san yin kwa indora se ajundi wala imbele se ajundi na inna nyawwe ake ba san kwa
0: lor o mungkin za dal dirra ko el banai sin akwa ba za tu
1: na ele naka amigel yani al duwa bara rajo el ba ina lombal bara rai bana joel ji aslan ji ba jongona zerringa ele se jide rajo el bana joel balan dora jawi ele usa ye fine jijelu no korongi jisigi la usa file la na ore aba kwa kerna dembele ele sikel kame ya duo ker se gawata fiya yani ki kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: na ja kwa kul yani ki wore kul gi nan
1: az ya ba ji ele arisi asa jayin ele ding ele jitti le sa jayin ne jelu na jisikel mam fukini ne denge rinjetti ele jitti sursi na rubajaw din sursi za ta rubajaw mush ore
0: egal no wara ji sur ko ji janno wara jang
1: egal innan sur su kul rubba jana karajara le la annana jawringi alang ding ele si dora jawi yani zenina alba dain ane ele kalim ben ding alba dingi na duong alba duongi na ding jitti siki duon to le ta ka sinjol do ngoma
0: meringere le ding ding alba dingi
1: ding ba dingi na duon ba duongi na bordu dai sawak dai sawak doga jundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngoba sare dogal me sorla yani ji asi ding durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na ding to gake no uto nga ke na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti ding durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti ding durule
0: ne za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi ala sezi koje jen jikan jelu nga san jalla asan sare si jalla ne jaze imel ba enno mungkin na yom di jenna ji yani ile rase ji dem bara si jalla mungkin en jinafsi yom jenna so ker ne ji dere jaw ye ker dora o mungkin nan di nyal abon en kamel dia gari kon so nga pay e timal mungkin nan en jalla si ge si jalle ni yala nye e koje le foy na ma ji jenna ki den dora ye foy mungkin nan di ndel la pay
1: e do kisense yani al koyen kamya kelma ye erutulle ala ba jarana smitirin ko yaldo do dok al duo kenga nama yani dok wala kenna buta kawe namas illonga den ko tonga ke ba nama namas mere dogola tara ina o yiste yo to yo ba wani ba ba ka ba ba nama juro dogola nama kawringi nama tane kay ni ta kelma fukin katin nama en ko ala ona kenga en nyaba den ayu ala nga kay ngalba alba nyangana diang ayo suwal has den ko yal ke nga ala ke aba aba ele ele dian no ye se ayo na ye kisis ja kwando ko la si namas ki se ayo den se ayo yani ji kele ke nga al jingiti anna ji se ayo ba sar ba kin dola o ye le
0: degil ari ayo
1: fal namas
0: ay mi namas tongela
1: aywa imitel namas ay min ila korolel ila duo si jundi na Kenya nga mungkin na jato do din ko ila no nafsu korolle fay maranga ba ila koron si ale jenja ila mungkin na sai ila doli
0: na ka ben ulwe
1: na lia
0: korolle nya na sin kila dola si gitu lingwa e kuin dola ki gavalai matiar wela lang ngo wela ka si erdiga na wela lang a na duin juro e a yani watanga ausi ta ga so be nga sa indelin balki gavalai al bona itin te bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abi nga na balo aba sin gitu lingi nan kwa e mungkin ila dia al den ko ze yo nan azim via mo yani bai ta bru
1: na in kana mo wai san ai waji ke ai zai na yene skai na min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insani kuen wala den kilman fukin Allah tare alai ba zenin albarre me ngai ngaba yani agi ki kilman puyin jaw gi sibe Allah bas dile gale ben fi kan alangi ela lole fi min jen ela duo al al ad duo ker suke na yeselo kilman fukin ya Allah mashi
0: zafi ba ne yani gi abas abas duo bi duo bar hadiya abas duo bi duo intimil jain le al kan kitara za duo ker gene kaji vine min iri lo ni jeje lumba yani uto ngi lal kan na kaw abas ki in kay melin no si duo ker kan ne ki si lo ki uto ngi an kaw ba lege marang insani ngoy nyoke ne si si yide gisi al gi duo gene gisi fiya
1: aywa
0: fa ilolen abaki ilole kuro ki uto ngi kulja si dai mboru jeje gil yani kwanin kay neye yani mungi nanin duo gene ken ader rein ken kolli simu kireli walka sin ko sasunga kireli mitil ile yesa ko sasunga kireli namaskin kay uto ngin ada dama kina yin kawe nama jena fiya alang alang duo ge di reye je bana kolli du walka lan din paga ala je bana kusabuto na ami fa jin si jeim inu duo ila nyana kolli dui mungi nas di reyin kolli simo yini na ko ila nan ami yani shunu rey kulal si yanti duo den je do togna au na sare togna au dui na ami agin yasan asin agin abana ji kusan dio eno nusan to bona sare eno nusan to bona ami kilo kusa agin yasan na ma jones ki en kamir ta kila kai nes kawe wo mungi finya la suro ki galba di ele fini ta zene si ji warin mitira jalduba fa kal enjua inu alangis lomvi ji si nyingi neji duo ila janna di rey ko sa songa kireli ne ding yani ding rey ding paga ambule len ko sa songa kireli ne di rey na kolli simo ka anan ko aga mi ka ngi na kai na ngami idina ba ila duo ami neji jamme ba si long al toki
1: egal barre egal barre
0: dina ye ila duo sina lom viden jalo levia gisina ngi yalla na makil man fu yingi na kai mungi nan ka kiki ngwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
1: eh lala sey lala
0: yani ji abaji di sursi delin joyini na kadwen sursi delin undi toy adiki surunga si delin kwen koyini na kwal dan haulile kinga kwelba dombore gal ine na mezgalin beren lomvialin beren kabinga zigi duin jalule a nabi yani kingan kang lakin bi suruban
1: eh
0: na men kwa dien jirgin sur algis imasilin vin biya surunga si buelal bolun kasi rok saram bayin boyin yal gabulum
1: ese
0: egal na men beren idakan ne in puyin dien dioke ne bi surunga ja wel bal bolu tay kar alla ne jama ise jumel na ise jirsin kasi ay gin joyin idakan ne jika sai jigla basna
1: na din bara din to ko ke na
0: jallu
1: ajuel ba
0: egal in kam mitil gel
1: ese len joyin al na manga jallu ba kise ay juel gel
0: egal ay nin joyin misal ay sin joyin di ne beren gel kana jisi al de jallu levia ni ki surunga si ni akwel ba dan joyin oto ini alkisurunga si kwela si duo erike na ne to ngana mvia ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke kelma kwel nan giro ke kelma si yesi manne njeng o mungi nan ni le duo si oto abula bala ke ne gisi bulon fina suro ki dila si yesi manne nja mara ngira fuyi ngal din dio ke adin din bare ne utu le ngwa ka katara ngal si ina ne na khalas ile fuyi bazairin inden wojile wodin bare da zai lafu yinyari gelbezi lakin maran jijan na taben jindelin dinkil manan diro indelin nangi su wajan afi nangi joru jundi na tawala yani
1: jawno fakiren jaw den yin kasan innan en wala kalan den eriela kalan kellingo na duile ela
0: kide ya ila riji su wajan jaw yagel ingiz yidya yagel kataran ay jitaran allon fike ine kazi don ne lu inkil ma taran allon fiye na fiya na kale nan awi taran inan alan su duin sursi ko yela ki la lo ya kolumba
1: ak kolumba ne hay
0: ba inzi kolum alang fuyinge lagi marang ila fuyinzi ainin jitsho
1: hasiki na manni kenga ka orre kwa ki sense yani duo abo kwasu unse nga janni na majumo na dire keringe ki lul ya na bay a keringere ki kwana karnga keria awle amengal duo jang ayen asi jitire sa genja wala sa yen asi kien kelma kele juro yen kweli na may daki keleli marang abajalna injwa san kien kelma kele si jaro na sinjwa ji bayin filan al innen jaw wala dara filan al innen jaw wala bara filan al innen jaw ji ela kwang kajang bokwan sa pijan na may baskawa na may dide keringa keleli wa yani ela en sabba bu do jangana ko so unse nga jaw go tenge wudi nga ye do di de karin finiti ji karin nga jaw nga baba jo na ske na so asilem be ne ki sense ownas a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye so do se eritulle inde na mas jigal arigiti man na jindel a ele lintulle ba on kan kel manga tege yani ki sense anin ki jorungan sabai anang ki unse ngan sabai anang ki ayu erin sabai ani awnu kankel manga tege aslan ki fora orate ya kang na ma elena owol yani kongo kain utonga jumunye udina beles ka nga balang kwa wa bizat ka songangere abongan kwa sikuru anene sajang awudina utonga kenene songangere dandi yoke ine inderi nandu dimbara sigelu no korong oto no sare na jato fi nu sagara nye elne senkwa do imbara in erisi aljauto dilaraiba udina nka kangi na abonga ngere songa mi mudi na abonga no sage yani arin ji jumo bara se waje fi maran wuo ngai tin se shafa fi kai au bizat mera maki ki kai ne ma ale ko kai orungal ko yani asang itin kat ki na dog alan ki kin man tukin ya ker semba wa bardu duo kalimal ko alan kuro au no kin ma sarajen ko ya jama bere ko alan an ne uton kuro au no kitabu no ki kelmas jat ko nalle ajaran na attingas atko bana aranga ka aininga dok ou na dinjuru le jarte gigablina jio balanki ko anjisingo wala jio balanki ko anima tokle jong nas konjola ingi ou ne din sursi jingo wala juriti na sinjwa do imodo ou ne jano na ono inge kabe ko imbela ngal kurutia kal ou no tulanga je nyet asan ko imbar nga sutulle ingi na sanya nga sutulle ingi ka ngene skay nangami yani ki kay sur nga sitaga kayre nga sin kaba wala dambere in taga deldin ko sitaga kayre nga sin piyaba ka ki ka bashara marang abadu din ragbas din alla sigirgo bi in wa ye al din dali ye jana ng den no to ge ini din ye andi al juro bele azal ni ba marang ye ne ini bele salan jirsungo a nas jiwi ne jirsungo nas jitike tulle jumo dok bas yelong ele korrole a jijang wala ele konjolle a jijang ele dali sese jike bele jitin nutu genjaw a yei ay san sabbitem biya wala dinkin mayral ko sekenga a yei nas long ay lan dora jawi na natarasi yani inama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kayin buna long ale ko bele ko se al kuro hatta dimbara sene su kwandiyo asaya duke su kwazate nas zai kallai sai nga ji mbele a jua mungkin nan do mbara felan se woy ngola ka jisi ku anan ko andi es mi ban nan din tong ina jiona jago dilam bod gis nga bara na ke gafale o to iloli al kanga gel bele inana inan jua na di mbele ina ji inan jua do mbara felan mungkin nasun do regi sigitten tane ngal di sa gelbo mus bara felan mungkin nan bonna bele nga burgul yani filan sai kai sai lan ngami wuri ne na la basin jua di mbele ka sisi ma sai nga ba na mungkin nasun bara ke sisi ma yamba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insanin ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ay ner singa ba bele ke na korongwa ade da indi lombotinal namang baragi inni bajal nas jawngna sinjua dieng bele lal inna ne ne bursun ka si moy sa en aba wala den arala aranga ba tawale nama genna jua mungkin nan ki bele tokke na otto na sare na jato garren ka wona jisi simoy sindelba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na injuwa kin kwambele nga tulala indele ba la la la la
0: era ke ba
1: biki kan na binan kigin kan yani onus mo waja kan sarale yani worro kwa ka kisad gis ami kisad gis ami yani ina kam himba barun tare bas alba ini alan kono ki kuro ka wala lan ki guta ka ono ke jor ma dok te ken ku ngala kisad wa bizat ono ke manga se te yaka a zeyal kwa ngama barun tare wa ba din ke ma barun tare se jani ba ta ganja ba orisi ye ke ma fi na man se ker ma la ko se kai
0: anan jaw
1: anan jaw bandu fini kaangi na ka imbele seme
0: kelma
1: kelma sabba lana arisi jiki kelma jaw arisi aji kelma la ja akit banja ayu arina ci din kelma la en sagile nja yi arisi ala nga ba indel aha na kiyana kelma se te yaka ba na kwa lan ka ki kanika yani ki kanika o una ini sabba una na ka kire daw kerel o una ariya nungin ko yello alan kilma dok indalafi ni anungi le longiti al kayne en kam nu a dagen futingal ululin faray danen futing ululin faray ba din faray al jawre alan dosi ere bele jani al dinkin man dioke na jawna jelle na jawra sam belense yo ela ba gisu boyal dinkin malake ki sense
0: yani
1: ba gisu wey bas yani ka otos alan ba ela al jinnya mi al dagen futing ululin faray al jendes jellel na jawra alan jwa ela sa dinkin malake ba gisu wey ka sai wey ba zainine alin kama duo al foya na awren yana tabu sainga nake wasa kin kwa bas kola komi marandeng wey yesa wey ba akid ba gisu boyal kala ke odin dio kuru kiba kwala nes komla e woy ngala ge marang woy elele ki ngasu woy ines ka himel ba na jel di le kuro awuna inin sabba awuna takatin ka nya jama awuna ka njuru ngasi sika ka na ka inkil manga si teya ka ya jama abo kwa sang orre kofo awuna wade nga kansur ajaw ba ala ine induwa si dirigin jaw na manjam induwa inkil ma na ki inkiki abagal yesu sor gani no ma rikere jam lolo indo kelma rubbini nan kelma ngadabe
0: e asoy bara hadia baselon alan dimbere da siden dor mu futon je ne tinku yaldo nama dog dain si fasil kelkam nama kayinga e bar nga kayine do nga kani nama kayinga le adog nas dain do man jungo
1: ki bare soy
2: kain bagi kwa bel bago radio samarle radio taring na jeyong radio yi neki kain nagi kan ay sankel bam ne kiensi domonga bago ne kiensi jurunga bago ne kiensi olonga bago iding nagi kyongasi kilma taras awi

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyetting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alza pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Warra kwa asikir kainga na donga gikanidok kwa gital si baine kingankang na donga gikanidok sunga alangda indonga dielefago asikir bara mahedin donga gianni na jalna jago na bara jutumo forankwe sabadne janga kise auna gi da indonga dielefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge anni aljanna jago bara jutumo asikir jenga bara abdu jabbar donga ge anni dog na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala sikir jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdul karim donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga anni kalan dog duin donga dile fago na bara atif donga gi anni kalan dain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga gi anni bara mubarak abu husna donga gi anni kalan dog duin donga dile fago bara abdul isaac donga gi anni bara Khalid Adam donga gi anni bara Tarfu nyala sikir je nga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang se nga ge kinal kan na kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba ku ngi gis baso na kain kilma nga di ele ke nyating hatta tin ki on kona ko ba marang bi kain juro nga kilma le bang inegal asikir na madog wela lang si Mitil Kaldo edi neki utonga songa kain naski kilma nga diyan tuking na fuyin kargiti na madog wela lang ineki bara hadia kagil ji bara hadia lo nga di nga lang kain matising kar reyta songa ang reyta sing au na is ang namay ko jo dibula na injwa masalang aljwala lang ki reyta kilang diyo toksing ang julo wala gal julo ide nama injwa irreisi wala gal dire ilal si jang ki reyta kwa diya kaya na habbeng gindel nga inwa lang ki reyta lang kurunga kurgali nes kurunga jawal tiya mungkin ang jawafa age mungkin ang koldige ila rey dan diyo al ila rey ti alji jarang anjola anjulo nama jumwa nas ila arra enne jide diyo mangang jan

0: itam inyi a wala gel gising kasi duin kilma in kello inu na mai wa gel ka real bu suru gana sula na al wala lang kuin manga nga na kuin a koldi gin sala nyetti ni kuin ai na abun ila loleng atika nga na inan a jial duin barajan na iloleng jangal unsi nga jamin ai di unsi ai gisin jo in gisan jo lolo baratolla asa jundi e di mbara si il reyna ma kigen gurwan jani wala ingisin jo la la la al ba jandi ki wota nyati ni gwen jamu jine den suru ga yani unse ga sai gin jani
1: e kisense bara tolla kisense yani dinjin wotu lenen tarasi a ele lole ka ingisin wa bara tolla kel kurunga sikeri ga jande ba odina ji ide barreyna jula marang din suru kain sina sallai yom dik madnin jonas kila dora jando nama ela korun ni mayong ya nin jumonas kwake nama den ko jundo na jam na awla koro dalin di ajurgo insanin ko yayi badallin na'am wala dalin ko yayi badallin na'am dan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame na ji ela jurgo batap itir kyana janga barankeng asana itta ko agaba ide ka jisi ingisin wa yani ajande ba kel korun wa sikari namay smarang in wa jiye sala ibanas jundi gel king asanan gadurina jundi
0: na kaba sel duosi reki ken wata kelang ndi mungi gabanin je sar gel kol dina bawna jawina julu ni musongo fiya na mi irije wala
1: ha na karo gisi mitil aldo di awolal kela sis donga jahanga na yenga sis donga jay kaba dog jabi yena jani yena julengi na masongo nga jami wala na kangi na jini ya jolingi bayani alan kela kurunga songo nga gini kikirefia na jaungi balangi la rejulo ele lori din joro jala lala ajaba na mandin kilma puyendel na juel yani kikil manjirti na jwa lan kala koronga se jande di njoro le inja ji in erisi ak jiro janga na jame na na songa se nga ba di mbarasi al allah ines politi kin kurunga kala la ga ba ji jurgo di kin mas e hono teje wa munki mbordu e le tin le ka jisi ingisin wa fiktimal nan ji din ko jo e la la juro nas ga jisongo nga jang nama kaye ela reisi julun jawi mungkin nan kin kurun wa kala dile wayngal
0: nama ji jawnga na julu
1: nama ji jawnga na julu le ela le nama en jwa kangi kel kurun wa san nga anda ba mara do tu le kan ah ka ji si wese metir al do fitimal di rei in nan tori di de waynga in namas i mean jitti ela se al ja na tori gal ma di le waynga an nga tu le ja tu le nan di le wayngete ya ne al incoming amang ritulle si jaw giselan tulle songa bulo na man jitti si jaw albe din surta tabu ngere jaw
0: kan duori ke di belen jindi gina kado mitil kerlela bara kamirot ki gavalai warin donga yani ba na asugis aming ki gavalai ba ges ko songu ki ine mitil kerke ne welalang giswa duori ke anes aldivia na ma imbereng al duo kia namasiye songo kenga aliene kidan boru zakanga kaming ani duwa ba zakanga dangawa mbelengalan zakarang wala namaye kila kwale kenga alti songo ngwadi kenga namaslo mvi kilmale mbeleng kin songo kelan dio al dien dio pirito garang nai kasi jani na lomvi ezi jani lomvi la ta mbelanga kasi jani inas mimba ye ke harfi anne jolune ezi jani lakin marang alang yesi ki ila dora jani alang duo si jani alden tarifi
1: alden tarifi aywa ya asake ba
0: euja ye alsi ila arkazi ke la ami yani ki ila arkanamus dio ge namus ke judi danka ki ila arka yani piri jarang aliena kwa zina inkame ya zina dai mboru matini njwa mi jine wala haja nama ki ke judi dan zika jarang mi jarang nama embereng aranin yani nama sare ngi wala ranga ba ila miyesi nama den dirimbil o ngona lo ker duiti ila ma nyanga iki dirimbil ngal duiti nama nyanga nama dora korole gari dora korole al gari egel nama singa din dora ngal jide ala jeri na ki koron jeri alam piringa izarang
1: yadda yin hala.

0: firnga is bedra al firi to kenga
1: eh.
0: Naslom vimbere ila firi to al jarane kasi jani ne min ti dio enti mai no alom vimbere ala nyesini
1: aiwa
0: na mo pingina kavia ne iringi na mo kurona nya ila firi to ngin den kering era na mo firinga ni jitini
1: oh.
0: Firinga o
1: den kering era
0: den kering era na mo pingina gi kilma jagila koingi koingi na mo iwo na mo ingwa manatu in lo algis kazi lom vimbere ngalang arang arang arang ne si ani mati ye inquiringi mungkin nanging elevering awal jitingi mungkin nasi lombi elevering to jaransin tani awinga nanging kira lesung ing folonga dingan kaki al dulding kue kang uto adia kaying na kilma dia fingi di bawah la juru alang jangan tina lombi ngerinjelu
1: eh bara dimbeles ande ba marang nina al katobung ngereyungwa kilma jiting wala kilma puying nasa kilma si den juru ailan doma jingi in domborelere menga na imbeleng kilman den fuyin wala kil asa kilma si den julu lumpintare ala fiba marangya na mas kilma si den ulo ki sense na ela sia fiaba asa yesu rabbuna resungo wala den juru wa fiaba na mas kilma si den ulo na enko jiza ta dinkin ma sai asar rasanja uto sai ba dalin asar rasanja bal asankin ma sai za ta kenan julu bakul abon akai
0: ira dilai sin jiwinu kai ngilma ina lodi ke intile lan ngil ma zin rasana yani ai sin jumo
1: in sin jumo ei min na kai nas kaula ke kai abon bas in kalun kan kai kan sai abagera jaldo wala abagera ngajaldo alan den dio di jarang na kwa karnga sigani kwa kila ki rita kwa kila ki kwa kinga al toya ki hina tare ka weba yani ji kila se al jaldo na din suru si gilel aran ninga ninga ramba ban jawngi na pakire nja king abonga imbele se al sekere al da ngal lain kwa lang king otang se na nen nang keringel ne iza kan na se in iwo ka king ota se an nya kin a den dio il longala fere aran kaange na den kilma se ken ulo na skilma en kwala jaramba
0: namastina
1: namaskilma se ken argi yani den bele in wa da yanning zai masalan yenin o wonan den sursi ane fiya yani nan kayan abon an bele se karin ere urgulo ke den kilma na en kwa ugo filan zaman dogal kanni ta na ni ranga na abo filan pagani fiya na ni ranga abo ugo filan pula na korta se ni ranga naka otoya sa allem bilang alang kinse arang wala nes yani min ger nasin yani sot se kala jamba jalun sin alang jarang kangi la anna abadin kin matayay paski kin matayay jarga yani teyan kari matayay jumun rubban kari mar rubba jum kai kangi nan kamya in kamya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia almate yang aja ba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na indu alan do jon naskere
0: baruba
1: naskere na ela durtu do ker
0: ban ruba jungo
1: na le jungo ane mbaka toksi jungo no seles jawo pis asin jaba ela durtu do ba sin jawla na matana jenas ruba ja imbele se ka ngami lana ila koronse aljana hadir koronga ibulo ba
0: mungkin
1: akit insi jalung ila bam setim ngalanga jaba den kering ere koronga lambai bulo yani kisense kayang abonga mitila konde ba marang ki mitila ken sitare as kauba na kaungi tibasan kirsel kayang jurung ere kaisulungi ti na kayang kilmang ere kaisulungi ti na borun tari le ahigi sinyingi innama takatini yani alan kimitila sa kaungu te kaya nga bunga mitila sa na sur kirsel na kikayang kilmang dirasa kau in wala otto ay wala sara ay wala keni ay ba yani kwaso nga ki nang erisi piya liya bas korong nga nama imbeleng yaret ka in erisi asa gila ay basa jaji at lang gila ay banas jaji dur jaji dur nama kaya nama jikil masi den julo ina mimba dur elayaji yani bidin jangalan ja lara maran jire kelma se den sakara jani
0: den si julo zeni na jejo aba
1: eh
0: in barake no radaim na imbereng inu aran si di sursi wala galasan gadab si saytaren jen alang sabur jang
1: aywa nadok
0: alang ding ba mala gal garar aljelan jabun alang si yani alang tule dele jurgulo aliene mberen atingi lonas bele jang wala gal bam si janna joan jabun alang dele tule lingwen dirasa ja wala gal jurgulo ayene kida mberen en kamin aba jolen jana malya ja kangine inna mberen wala gal kangina na niki kuelalang wakul kiki njuru ina rimen kawe barano radaim kadonga gani na asogis amin din e juru asa jarri na janna jua kikwelalon kokul nan sikaritia matu jijiwo si hata tin ine radio samar le kele jami ba jin si jalun inu ile tila jikoro le jang alan si sabur jang na dok ile tila jijiwo lan bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru le ja nama kaja nama lia din bele idnes gang alan bam jabun ine galalin in kwado ila bele wala galila modu aziji yanan dele kaja alan dele juru te yaja neki dorti ya jarrulo asanti dorotu le jarrin kasunga gidonga ni na barnga kokul ilong alan inen tawra kirengel idi neji ne di woraleng ina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nas rimen ka kangene nan kamin alan ji dio jarang izakan na to gidiren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kase el banja taga
1: sare do banja
0: banja yani mushalan rimmen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajen ne jo ardal waga lalen ja ban taga ja in hirsi kangi idine ji kalas modu ade gisen ta rimmen ja ni dial ken a jaranga marang ile real dio ken anas kel jamine dio zuri abajen lan in jo alen ja mungkin ne in jelu sa al sunwa tarane bam jabu ne in jo alen ja enjo ay ngol sa zo tarane mo kerin jangi likini ani ha ya kol ban worre for kerin
1: ki
0: kwela lan worre for tabun zenina en kame gidam bas alba tabun kan nikina kol bani ha ya ran kerin ka sabab to bir alangi kingasi kerin jawina as lomba ila sabab alang rimo ne ne kingasi kerin jaw so wa gi ayenga nyenge ne ki ayenga piringa nyenge kain abon tile ne kain uo to morgon tile ne uo to ran tile kwa sasonga giskale na sasonga giskoju yanga kawe marang lomvi jagil kidentin na kidentin na iba kidentin na mufingine kiwela lang korosi kien kale jawi
1: kien sagana le
0: kien korana le
1: kisien sedog yani bara ila sasonga sintawa kaldo udi ne kisurungan jiwi ngandu kang na kisien se yani aso na dowa namadog metil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi alinkaminga amazei kwisidiko ni kwenja na gidi mbara tonga keba masaran songa ngere yani duwa saki korbe nga kwisidiko nja na majiki loto kambawara wala paga nga bawara na majen na kaja na masikin paga nga jeldi wala kinkansi jeldi na kwa kitin si jeldi ya saki antulebang ke na majundi na ledia dia na makaja abazei kwa kirsungu na masinjwa kama albaskin si eldi liya na malko isonga yenga na mailgita mkuro na sa eldi ba indo kaja wala nga itibat ken masis den julo na duwang si jundi na ledia awule na si kilma si den julo na jel na fieja yene gina modok jani nga uwindele
0: yagen na kama na wela isengi nwaye ati ilo ni jimbara ila paga ngupu yasike nga ba na yeke mpaga nga zel yoraz nga bata banalang kuyela na ye mati nkwa alang huto alang undine huto yengi arane na yunos duiro na jima salang yani kelma ges kurompia na joto yungwa alang si kempaga akela jeldi na perre nga sike ati arnuo giro balan kem fora kama wala pagan si wo wori ngana den gira le nyana sin kwa pagan wo sa ambalan algis pagan wo jena pagan wo sa ambalan san kin do na eskira dole duri kuni masalan
1: ine jinda la bakor ronga o le jawi
0: ya ina ma kul kilma
1: kul na makale
0: la la so ga dele ne kidimbara do to badina banna gorre ba namazi ila aldivia dingil ma dio
1: dingil ma dio ni
0: ai sin je mi yani ji masa
1: yani son wani konjole asika yesi amara mpati min porre den sabab kai yani ko itiya yenen kimi za tan melegi fiktimal na melegi na la dembia yani jidin tabun son wa konjole in un na maye na kai na min kikilman tukin wala kilman puyinsi son ala nga skuinge ba badil ala njongonan kele linja ji yesi ban junun wajenja yani na sinjo do en bara wati ken talata kenel kenga al o na kergel ken alan koron ala jawi bana de sab koron le jawi tin nan allan sab do gal fie in jawa sa koy bumi sa aldiba ela nan koron in sika na maka nga min la an da en orale ken na staka tin hasilin inde hatta annan duo illon na kidin gira nay ba wala na kidin a amma ko de bay ba mun kinan dog dimbara yal kike duo tok bang wala zay masalan
0: e dokin
1: kora yani so ngwa ngere uto nga kinin ngal inde li a ya nga kinan zay duo tok ban ne ton tok ge kay na ma kelma fukin jaw de ngiri en se jalon ngi ele kelma fukin se al jaw ye salay banas jaw al ji sur sinas jaw ayom ke nang lole bagwal na ma nye na duo ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimire iknen dok orre sina du yoriti jawiti kayna kayne ngal orre sina du jawiti kiyem pati mon porra kelar kay di mbara ele nga jujun nes ken ota koy leddi ne kiyal kay ka ka kwe al alunu duin ye ele lin fini don den koron risin na den koron sal nga spiba mungkin nan ka duin yang den ko tuwele se tabbege nga ya mungkin nan ka duin ye ele nazare ka ba
0: o la galiban boy jibal yani zai kan
1: yalla yani mungkin nan ka kila nazara gila duin ye low marangel duin nan ani
0: ba al mitil kan ne bilan reken gol girin
1: ah kisense yani
0: reken gol kirel insi ko asta bimen si ko
1: su ma kisense yani
0: lakin marang askal nga ba kan ne si neski yani dog nafsu reken gol girel ngalin kaminga a janafar batla shinu
1: kafara ke ko ambele al
0: kaminga kimiti la kangaminga
1: ah dutun ko e bokulo nga kurtu na zenin al kan abon en kaminga asa se den so tin jonga sa jiti aba maranka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan kikai uto nga kinel kikawa sa kin kawal kikin man pukin se le duo si jaw al jiki score ban wala sa jike darma koro ban aran din jurule inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa talba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se no manin kay kel manga san ko liba awno kel manga le kakan na te yakan no uto nga se foko kay
0: e dimbele se a ke sense indara ngi bar nga zenina alba kela kami ba na kayin sin sunga kel kam a ine barake mubarak a donga gi kanni sunga na dog e kise abay longana te winjo na tulinkenga kazi besi longa lomvi kiala kamba marang worre kise kay mesialan day worre irije na uto kinne kayin arang e ki kelmangan tulingi na bara musa adam isa donga gani dok kisense barka uno lon file fingi a ki ba ken do wala kan na dok siday worre si e kanyinti a ki kwa nyoken kan hatta barka za do stahlas kamba idin na kise basi long alang lom file fingi imbarka deli ni gwe na dok e kwa nyati ni gwe mbi albanes radio samar sekel ba kai nga ala kul lo bi lo albang idin na kisu nga ferra ke nga na kain si do kwa na ille su nga ferra kindeli nga au na kise nse tabun jo warre marang au na lom fi na tabun ilong na warre la lom fi nkari ngereng a donga gi kan niki sense kien e barata to lenga gi nol bundu na rim mem bawo na bam ingi si a inen gi ngasi kurobani na a surunga leng si e in coming as inina dimbara ba ken arifi na wari nga kwa ba dem bidale aba jen na donga suru je ya alba ilele sungu ka kire jindering a kise sunga gistawa kaldi bingasi na asogis coming na barafatex coming kise albundul nikien tina baz baw nikien kuro baz baw nikien uto kulbundi alan janna radio samar le jago na skel jam ki kayin siki sense na kikin belenga kanni bara dia kana ji belenga songa kirsu o ilole ngoto na maka wala sangalun e k kimbelang alki kana kirsingila longa siki kan juru wala kundul wala day ngoreling ki feel ke intak ne indelinga
1: ke inne indeli ki sense songa ke inne indeli na zai kimitila sa kela na kimbelang alkarsu kana ma ay wel asan ki kairen ke kairen asa kindel
0: asan ki ke inne
1: yani asan ki songa ke ingo
2: ke inne indeli ki
1: sense alan orreto ni na bele inkoma dinel turu alba ki bele kirel aba kirsu ngo bala kirel ba na ke sense na ma ye kilmanga yan sabur apa kweli na zaina korungo kindo zainin albadayan ala kwa ba sabur apa kweli na bamba ititi na boing yani kimitila nyata sakal do duwa bello na boru jurnyungo kaine inderi na na jodum nan an ina lomba jegila abongo do digba yanga nas aldika nama in coming a kamal ta rubin di alba tok tok rengel oto ka elasis iwal ko rongi dung oren na irsingo pa duo kerle do ba fegiti ele duo le bampa kwa yene ele lensi fiyengi namas Allah khairan pia kibo bele ni kirsi namas yese Allah khairan pia maulus khairan pia na duo ker galal daile kel ami wala ilong na korong elal kel ami daile el na iwara kidok ele sebo kundi namagal deng ele yese kwa namagal ele sekabu ala surunga sebagi kau na jirsungo daile ke na yani kisense ki ka pora si sunga ngere yani tawas aldi kai surunga se tawas aldi kangi da anne kina taring kwa kusi ki pertela nyet sekabu hasya ba jongona jegila yani nyargabale ane nyargabale ane borun tare le pora kusi kawle borun tare nyi
0: ay duwa kide mawi ma fi
1: ay duwa kere mawi ba fi marang na mai nem kul gis tawali kwa kinal bay na borun tare ba na unna kay kel ma te yage ane jelul dimbaran tare ni na ni ikilla ikilla na fi di bas tawajal do kangi na ana tawanjal do ere ne yi si iri jagiti ere ne yi si iri jagiti na unus kel ma yani kilmanga sko bo surunga bizat yani kadu bele alwar gindele usena aso surunga sekel ma ko yani duo ri ko ron vian maskin ma ya wala duo uto puto ke na man jwala la duo na maden uto putin inin long ka be organize bele wan ori ya san kala mi man nay uto fay na sare kal on na fay
0: uto idin yu voy da san birsi wona saraba
1: nas araba dine na turu ka ba ke bele kire mu ki nay kwa de ka na ani de ki sense yani uto mas futo ke inin alba ko ka mi na maran on na dine din ke ma payal din ko to en jaba gwaram boru si stare ja san boru si stare ja on na kin ma apai na jirimo kwa in kami ga battin diljenga wasaga kulan bai irkinya daga inan jo ba kasal gi kwaldi binyana saba ngai binya bana kito ngai binya bana ke binya balla onu kulisi yam onu kain kin ma apai in yani na kain kin ma ta ye din yalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabun yani na kutumi naman ki sur kirsimo kain dogara dog asa kawle tiya in kami ya por real ba good dindem bambo wal kello to
0: makan do wijil dik
1: ba illo na bariki ro amang sijar sabab work su fulliti namang sijar sabab ba korron fulliti
0: mitil do gang gene mbirenye por real ba good binis bale lon vende dindem bambo wal kello to ye dulin gwezal den kelne mungkin ele dual king coming al lembar su um voiti wala su toke mungkin ne lon vinungileng kamal lon vi den kel mangere ngeri gene sequel hatta dinye lones du butoke an ki saburen ka dele lombi mugeze edine denkel madi orike
1: orike
0: orike na lombi kwel
1: aywa
0: yani zenina alba kis kalungin lombi den yeren yemberen lingwe den sibala lobo yal denkel mugwel den yeren
1: aywa
0: ko mungkin indu zenen nazaralen rivina ko jidikelwe maran dio orike zenina alba ki au ki sense zenina alba jejoba duwa bai lon uto sun nga jogun wala galne sabur janna uto katabule inene inen gibul jara ma jogun lon fi ba ke kiden tinna bo ke uwa dina zduya adin ko en kulwe kimto ngal diroge maran ki sense duwa nin kenanin ko an wojile tulalon di maran den kilma
1: dio rubai
0: rubai fa in coming a ki insana ndie shakhsiyele rakize nga zanga gembo ke kiel dulding ko ekan marangal awnes ka lege ki njanga ni ki buto wala yefi zeninal dombere ngwa asamba ka lejiu uru ilal simoy ke kan kwaling fa iloleng kine mo gola lansi ngumong duo bi duo giren shagili lan alken ala lon vivia kiyalan surwa sikabum yani inala ina kam in duo yali nalong kay sikke amila la kan bole in duo na lolo ji yesi ngamin yal del dingo ina lon vivia duo bi duo giren shagili le ji al tokban
1: nalba nafsu kuwe na balde
0: nina ji yaldi fa iloleng kisense idina jato nginan kwa gena lon vinde bun karna man gwa kay duo sikwa dia ga ina mberen kasi indun ke wais diro ka yu ringala wel maran lombi mere gel duwa jider ne jol mon kengis ke diro to ile gara tulle mungi nan jado ko lombi de bun karan ji duwa su budun sabab jare ne den kil magal tulle gana lombi uta ve na ma sin ko ya gel jial duin ko tulle jana jela maran ji dal ko anta un sin jalen tiengi ka uta tulla ngi na ma sin ko ya gel tulle nga sa kwasi jaye ka se sa jaye na la se u na kin uto ngaleng suwa balka dimbar si di nga jani ba aliye gis eridi tivi wala gis mudi tivi mara lombi le ko angel na do angel na yo duin bara nzi kal jitelu mara lombi kal we jira sangi jeyo
1: sangi jeyo
0: ayo yesi na dok alan jundi nagi kasu kuro ki jana san kay yesi irsingo anan sare jeyo na to lele je lombi bereng ilalan jel kazini sa
1: ese
0: kangi idi nagi sense ki uto ki alka ki kai kurren kam ngal kai sur nga sin isko maram fina silwa ki eri bi eri al jaw balom business gaw maram dain timba ji longal ko yangi kulni wora ko a bara dia ki tim budde ti ki selam o wora ko azis jago namado
1: a asai ki barana bara fatai na kun yis baso kidna kai nes kwanis koron yi ne kidna gardiyane tullan aka inke ndurun ale ba na zainina lwes kai ngwayane albasur kiwiti a auno ben rimme bana skidire ki ne bidales bi na auno yani kel mangaste ya kan ngina lwes kai ngwalang auno songa su unse ngakanni auno unse ngale songa ke alang sindai mburko fo wala sindai ngore ko fo a auno utole fogonga kan rekwa ka auto do mbela waisan ako alon utole fogonga kan na kel male fogonga kan nyane ambo utoy bana rusi mar kel ma diugal indala ibal kuriti la la ono kera kan alan dai mbela dai utore kuriti alan kan kel male do na asoy dir joyngi dir sungo jutumo bagi male fogonga do nga nyane ambo utoy bana rusi mar kel ma
0: bara fatay bara hadia fizense do ngani sungo to do na king kuro baza nagelon fitin ini nejela san worre forsi ngon sen ga jago in sey mel do alam dum jang an dok alang timbitin si lomfi tin undul le jundunes di worre forsi udonga belengan sen ga jago giti bara nasaruddin do ngi anni aljanna jago bara tin undul majiram bay matar hasan asiker jeinga na bara abdalla bara abu abdalla do gidonga anni sunga kise indala alba je jwaba e wore for kise ko la sang mabruka na ko la sang ayeri ka kiyesi kangi idines gaula udai ngore na ko la lang irije bara kise indala alba je jwaba bara savir donga gani dok aljanna jago asin sunga jeinga e sunga gidonga anni na asul asogis amin na bara dok aljanna inan taras rimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna kwa kul tulingale bang nina isa wa bana insines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai algin tabuke lo jor is os sabe ti se sabe osandi os lo jor au os ongal in dying wasabin dem bodi jeri dere nari menja atingal ilonga na safale janga alna jang e jigesi na dok ma singer lo yo uton songa ni jumo gi de jwelalan arkaja jwelalan e rimenja jwelalan e ki ko ambele rimenja ko sia ke ba jago domon bi domon nas jang radio samarin ko agidal del ke ni bi dolu tin siga in folo na wore forsi kani na ko eli asan wore si kani ndia tawagi saldi sunga kalang e kielo ngale ni kien tari ngale ni kien lo bi lo albo wore forke kidien sad da ingis coming alang e kilmangali wol na dok alang si kilmanga si ka ti na rawi gen kaw na do kawiti ile tille al gi si kilma sondoro kenga aji bam nas ganga ajabumba e na ulodog no mawela langisinwa orekwa e kisense away longdo ine alki gane kirsinga nagis bele itko ane binga si simwa sanga ke kol balan ore forsi kelma sondoruka maran kola san ore forsi sur kirgo dinna dayan to glo afarel ba dingi asanka ya turin ni neki e kaungi kisense na losi tule karo ki barkai ko kun kitina kerker na ki fe bang namaskaiti soker alpinasa kibare kaungi ki sense nalo situle karo
2: radio samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwanyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi nadieng arka alra pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.

0: Kagira ga wore
1: kagira bomba
0: dom kan
2: kagira do
1: ala bat tulle na dola ikendere
0: dola dom ge ni kinge ikendere
2: kan ganni
1: kagira bat
0: domi
1: kinga ki udo ngadi ko
0: tarasi
2: yago
1: na dok ette yani tin war
0: e war kago
1: e ki bora fatai na dok kenna kago dang gorandarale ette na makwel alan dok sidang aldi ali anden aldi titir tabunka ra so ditella trikan ga akage ba mindi ga so ki kaina dang aldi la kriba nama galgi trik dok gi ya sadik anina kwaso do bane bago
0: e kan kel jam kwa man ka kire bang lobilo algis kel bam donga ge kanina kel magi simu ya san dilom bor kay didi asan kay ngal dinga sawa na kay njuru ngale kanu kente mko
1: ya wo jiro gna na kwa su donga jeni
2: e bara orre kwa donga ya ni lobilo na bayin adang dilo tutlem bari ga san kay udo kel bam al kikirtin dan dom bren den dio na dogwel alan nitinwa alan dobore to legire mbo watan dobore to lebalo
1: na dog inena kwa su donga nan bani batulei lamagali ne tirikare kan kel jam kwa da barname go renda rale nas dog da entombe nda dikel kamle lamagal kingena da ngal disigire ngana madudi dengal dipiana magal kan yiguma de keri

an bulo kin gi kin dogola ke asi doire songa iri kan jegiti na kuin kwa Israelengan depanga na amula le sabanga tulenga bau ngel nakien surunga boroba Yehuba Israelengan lumpimbeleng ka in wa ding tongin kwa na ding bang tongin kwa alang duing diriere kein alang duing diriere kein nice ka si taringa kawe namang ning kein marang na Yehuba imbeleng ka in usi ang undiba ka in usi ang aba kwa aida kasi iri karutia ka bang iri agi. Marang kwa aila kasi kanane yem bang ragesengking. Yem bang ragesengking. Na ina namunga. Idingi na soa keing alang era. Soa keing alang era. Nang kieng atina na kieng bang orang ne kieng atinang jaing ning budde na ji jolu ning na doing tundusi jige bulo na dok Israel nga si utonga tulenga sing i marang dieng orang kwale pellet duo de ankeba alang toy eng na ka doing depang sedable dieng oren kwasi nyet asing ageba. Bang depa darja dung dik say nabasing kwala el na munin na dokieng atina nyet bang bugula kuseli. Na kieng dogola kea au hupeni na pihanes u asing u asang yengasi eng. Bang oso mediere yeng au dog ninki sokta kusel. Ka doing susi deba darja dun sing ang hilla al utpi ala duin kelma duin joro leke na yesi tergesun utumo nasing a agingo na ye ida dongin tobun ni ilni alkaki deyam na duot na say din oren kwale bang ela nas yesi kikurmo on na satpi alanspe dansa babulo nama daga pi na imbereng tare digis Jegil depa darja dun tasle alanka karang umo naam. Innama yei daeng aldi nas inanka namas ini agini.

0: tana do kenga kanga jam kwa da bernami gorenda rale ine nama do kwela lan kan jin wala keri ine nama kwa kan jin wala keri a kan jin wa nama embelenga yani in aldi kages paliti lombi
1: he bara din jin to le in aldi nama embelenga kages paliti lombi le in aldi lombi le to lingis paliti na janga duo na jarnga duo lombi uta kuzi ba ne fi na kul jarnga duo mbekenge na kendo ma kwa na ye ken kwa dem pido ma kwa ge melagasi azanga uta to langa belenga ine yom lombi bilen ngin paleti
0: tulei e lo do nama da jin o kerse kan tawa ni ne kan a kai si na suwele an den aldi kaw nama ko la nge se lo le yani trigis jirsin wo yani lompi intas de al wo ali yani a yengal abita kai la mondo kai mosir dio ine nama ko sangi trigisin o dien lompi intas ki dien
1: e bara din jin na tulei a ine ali yengu ali an la mosir dio kai ni na za songas jigi mosir songas ki ji yan si na lompi degila na yen songa ta ben kingi na maranga mosir dio alang ila di ad de din sur le kaunya alba di ranga ene ila wu ila si aloke na metgal ye ali ati lompi ranga maga ye tama ene zan maga ye ngasi na uto ka ranga be
0: dole e ilore dok no ko sa meram bay le kay ngo dok nas itrigis ni in aldi lomping ka gasbal
2: in aldi lomping is den jeng falidi al ye kenga nanke na ninke ngain iding na min todi asaye ngasi ine mesir kigie ye kenga na nye na ranga nanking ayengale dog ela nas inkwa jisi ye gisa alka anga ki kingwo ngang alila kines kigidingi nagi aranga ila lole ayjane zie na juwela landoro koronyabung ine namais impali di lompi ye alkenga nanke na ninke na mansing deldiagingi In the mess in the party, Nengis impalidi, ye asa kilasilong asa bidul nekit asa kenga al undila, ide Nengis imbele lumpi, ye si ala atweba. Alan duo jim asandien tarifia ine
0: yale lombi ken kwa ili
2: ye ken kwa ye ili tiwing iding ne jalungale ailuba wala ulungale luba wala gudale luba ye kilmangale low
0: kwazi
2: ye kilmangale tiwilong ayina teyei alak intarisipia nabako seja namadok elnesin kwa naduldi jangal ine dike insial jundine inenja iding ne lompi dembele al kwa awuleng aspiba ilalba min todi kenga ba ille indel aba juela ngila si jabno isin kwa lolo ina ngalanga embe ji na maduin bele si jauringi ki nga yenga na mininke indi intirke alanke alamba bugula kuzela ila kang bele so atarray
0: tole batia na sinan terazgiz anija na zanji ngu sinan teraz jawi na kanga jam kwa lama doge na itirikari indan bernami gorendarale na dok da isi tombole tak dikel kam na ma kei nga kal na ji ngu kerekeri

0: tan do kinga kanga jam kwa dan bernama gorenda rale na ine dan jingo ker kwa na madok kwela lang urtutunga sikiwe lore na majingo embeleng in aldi din surin kages faliti
1: e bara din jingo tulle in alde din surre ngis faliti adan ka lomping utonga jiti aba na lang ki lomping doran ni ata lomping den de domberin diosi alung na ki den doran ni aisa nga jiti aba kal aisa nga jiti aba na utonga gitanga oba na lomputa gitanga kwelo alma ki doran na sebe kwa
0: na jiti aba
1: ai
0: na bas in alang ngis fali
1: e
0: tulle lore dok ine kan jingo dikke al lompi lo gen kwa yani ka jingo ran kwa so tun sur as awle bawla in bele ka ges paliti
1: e bara ene din jingo tulle in bele na maro jingo ina in bele ka jingo ran kwa si dun sur as awle ba wala ay long
0: as awle ba wala
1: as awle wala ila swal piriti adang ye pakirin pya ya lompi dun woran kwa si asa kwa manga azi ye alu insane yiye na duwon
0: yiye na duwon
1: to lei na lompe bale sel swali
0: to lei na ina dog no kwason in jingo dog trick maran bale ka kayo ya in aldi di surin kages quality
2: e in aldi bin surin in gis palidi ka asan in alung along pi din juri asaka kui andele so da keke na lo bilo albaye kena al mingi kilma dio lo na ide na mas itirik tabu ngwasa ya ila duwe si mbeleng gisi ye ke sasa kakiki nguwa ngwasi awli alungola pa iding na kila kwasi asa ila duwe peronsi ila koromunye ye ngasi udu sing kikeringere undul na zlo tepi na kudu sing ili jabakpi na manyayi na skoro taurale ini na ila na mayanga na ken jalungola kei na wasi mbeleng gie ke sa albarke taranga bapa na ila duwe ise biyo ngasi nila njigidi nankaye si ye na umni ila na maya ngunjile asa nye iu aliyei aliye kenga na nyei na iskarising alang ilabilezi tarasipia ine na mais imbelen duin suring asan ka ing alung lomfi ya alkuoge kin alka awidi ne kikies jayeng ayeng aba ya keba ka ang ayemba na kuo kuing al dendonga kain ala ria yegel aba inentiyo ine mba kamasi kabas agingi ili aname ina dok alang ayeng alang awuna dembele kel am alang kuing jayenga tarasge dien kili

0: Elana mbeleng ane asan kwa gal aba duodik duo kering iri korompia in duo si yahuwa masinjundi mbeleng de anrailong
1: aba duo di iri korompia masinjundi na ine nama masinke
0: masinjundi
1: ila masing ila mang
0: beta
1: nama ye lompinga ninge ba induldi na pia masing na anin duldi anga bana lompia lompianga idi neye ine pipa nkwa asan undi na inel masing jundi
0: nyale ya de
1: ina duldi na pia ye lompia ya
0: lomba
1: ya lomba si longa
0: ina ba
1: masing jundi mana tu de loye na ye aiba asin jundi ba lompia jana lompi ndereng kwa
0: na ma ine mbelen na aba do yahuba udonga kie asan yahuba zirisingo Inlo kie asan yahuba si resimo den un
1: illa
0: nana ile kan yahuba so apai wala ilo
1: idin na yahuba baye na dajajagi lobilo baki idin na deldizi ye pia na ye kenga na ngalom bal suru yalen an suru de tarjaru na ye kengan ke na duo abadengiri jitija egel ki na se resimo ilong idin na yembere abaji kusenga jain din taski dengal ketike din bele ala kala amindiba illa na maden tarai kisi risiko gal adbi rubanga bang nane lompi gal do rubande bele kala sa ambasa batte yen kala mal min kilma te
0: yegal
1: na ma kusei duala ke bazan kerami na kilale ko alamba ingidi ngereng arya jeling aba kusei jan king king ko la fagili ba dele alba ko la ho ngagena jom boga do la fagili ba maral una te jan asan king ko la lompi kelam
0: tolei na kanke jam kwa na ine dying tines agini dying barname gorandarale namagal asikir kay ngalongnos aldi kerkel wala gal nas dying aldi tebun ko aldi kirsinga sa na namaine karing namagal ko na jato kay ngas kale na ba biyo kay barnasi bawlo jis kay aldi ngakin aziki kaw mazinye ndo kwa kan ngas kawle bawlo jis na ba biyo ziya ba ya
1: e tara se ba tawle
0: na tawle ba dola si
1: e zero jabo
0: ma namagal jato kay
1: e jido dola donga jani
2: donga jani
1: Ye kibar kibar
2: kibar kibar

0: yima jaram bay ka kira jamba
1: eh bat ka kiren jago wara
0: ye ka ba el na men walan babal dun mu munus falangi ni ma tusi ngari basi dina wor dañi
1: ka ba galal warin dola kayna kurul gen nan ma sinala ngonde
0: e lay ne lan tarasi
1: eh bat jago jago
0: na to do ga dan so gi na makwel alan ko na majaram bay nuwo kerele ko
1: eh
0: egel na stebun kando na ila dok dato langele ko ina na skaite ya
1: bato sol manay wo kere lo adan kisu bon akurel ke lan ay ko
0: ay ko na ko mon ay
1: e kala
0: to le ko ra ka baba
1: eh
0: uno ko no stebun ngari la ba skaite na mali ading raane ka
1: to le ko sia
0: ka e ko ya
1: e ko
2: bago bago kinge
1: e wo kere bi ka da gel wo dol fange
2: tamum ben na orre fo gozai ka sal maga ban na baldi ka bari ko mara
0: ngani ne langi
1: e orre ka ko mana batiri
2: e batiri ba ne na batiri sikal dina ko mara ngani
1: e ken na yenen ka
2: e ne batiri sikal ka wala na duri oto keker keker pi ne mayna minye
0: e
2: wala gi kay ngora su ringe bakin na na
1: ta ga tini ran tu singal ho akari ti batara jeri nga tore en kena tin na ngari
2: ke la mam kwang e tin kwang bulli ngale ke ntori
1: e
2: la kin kina ka bakari ti bas bari tabumbe
0: bat bana kido do kan komba man
2: e
0: a ko la sa tabum kando na

0: Aduing nunyurele timbal baya. Aye.
1: Etole.
0: Atola.
2: Nam.
0: Najija ila.
2: Eh.
0: Kitu singele gele na ronta buye.
2: Ay na kie uo gere lai.
0: Eh.
2: Ay jago.
0: Ay bendeling.
2: Koi saka.
0: Mara nini nkanya.
2: Ah kwa udi mba mwala.
0: Eh.
2: Ay bago na bama ba.
0: Uo buku kena uo. Ay kira kie.
2: Ay vika nzikunyiri teme mbangeli.
0: Ege nini zika.
2: Ay bela na bari.
0: Kela.
2: Bago ay.
0: Kitu singele kima.
2: Ay nabada seba da yini yiri bomba.
0: Eh.
2: Ay bon na ma ay na ma na.
0: Ya dingeri ay long kabargila warpa go na kumuna ding. Dimbiri simba lupimba.
2: Ay, dimbiri simba. Sobe sobe na asira uba duwalwa ela. Kanti jalonka dora ngiri andu into mo dora hiri. Na duwe ela kwa galba kari diana skonga.
0: Na kuldungo sana. Kuldungo sana duwe ngkari ngiri njena kaya na tebungi.
2: Awajake ba.
0: Ay,
2: awajake ba. Padile mbena bago.
3: Ye, kere na kagura.
2: Ay, na padie. Ay, kal, ay bong na itin na daeng anin kwenka ba.
3: Lolo. Inne ngimang.
2: Kansi jaye ziji.
3: Eh.
2: Jik baru ngeen kera dati kansi balu nye.
3: Ki borai.
2: Ay, na bon na bat ilay na daeng na kabas elani madide baru ngila.
3: Ay, wa, ila zela.
2: Egel daeng baru ngila.
3: Eh, tingila.
2: Ila ziji asa ina bo baba.
3: Eh.
2: Lana ma ina mo kagile.
3: Ki borai na borfatay.
1: Eh jago bat mang eh bet
0: kasdomi
3: muwasi bay
0: eh bat eh asoy tolla asoy ki barka
1: ay la gina so la sin jandi ba din dong
3: ye rim buru pa lay
2: ye kan ay na kan ye la na sa do ye bat ni na na ka duin to ngal dora erike
3: eh
2: ay ko ku ni na sko ngal ka me kan ko ke ni sugin kan niya
0: asoy
2: gel dewan dora ke lan madrasa kan
0: asoy is coming
2: ay gen na
0: me
2: ila
1: bat o da
2: na bat ki kir ma sim mo ba to na bela na zure mba
1: eh ona wo kinga sana sama fi abat
0: e gel kan ye gel kan kel ye wo dol fay
3: eh
0: e gel ma gal ko la san day ngir le al day ngir sumo ye
3: eh wo
0: a sin jawli ba na
3: ma ma ko la langa sitting a dok day montong alan kere kundul nas a simo nga kel kam
0: eh
3: a inde na ma ko la alan ko na nas ga simo nga dia kel kam
2: eh
3: ai ya kain dombore akele le bawli Anjul Yohana le bawli nama den sangal ongal na den aya degle na manin tabunko
2: ala batara si jitaram kul yom bas dombra to la gele
0: jundul ye
3: egel na inde ngene lompi bay nelo ko kerre egel alon kurkulin
0: la aso is coming back aso is coming somewhere
2: na injil yohana ni njoy
3: ongal
2: yang ongal le
0: aw ya la bat domi
2: degle wala
3: e nama degle ko
2: ya
0: Deng gar on alol.
2: Eh.
0: Deng aya digli.
3: Deng aya digli na mo tabunko. Eh nana.
2: Ko na ina ko na nas kelkam.
3: Eh ina kelkam ya.
0: Eh.
3: Wala mayram ba intestes aja ji.
1: Ya injil yohan na ba.
3: Eh injil yohan na le.
1: Deng gar tok le.
3: Deng gar on alle.
0: Deng gar on alle na deng.
3: Eh.
0: Na deng aya digli.
3: Eh.
1: Tok le ko.
3: Eh ina nangi. Men kwa asam majiram bain lumpin kwe iwo. Alien kwa kaina prise ya kena kelkam mi. Aliasu ille na kila dora tuidi alang ke majerasi amide piasunga illa ide Yohana le.
0: Eh.
3: Aule na mbeleng yemara yasu den surin surle adilla ya akwasi dora majerasi amide ngala fiyo.
2: Koras tilminyas fiba.
3: Eh, tilminyas fiba. Nama dieng berulasi jundi na Yahudi enyanga namas tabun bedede aran jelil je. Ya illale alledwidi nama dog bedeli alan min samira je nama ela na dem dille fago alin kiriya samira
0: eh
3: ide nama lokene kiriya sokar na illa ari illa ello la sokar kiriya elle barankili
0: eh
3: na elle barankili ke nama dele yei al yaqub yusuf kwedin ke Aliding ela namaki rondora ela ela. Alila rosin kiria aldien roi. Aliding ela yasu nama illa. Ding ogo ila lole na rong
0: urungong.
3: Arong uong ila sale altin ila ela. Nama tiakia ana samira nyangali. Na ela asan koro bau. Kidula to kelo. Nama el ne sibulo. Niji ina kado agi
0: eh
3: majaram bay lo lompi ko sina sina bil
0: eh
3: ingal day woro
0: nabi
3: ki la ko banna kikin kwaka
0: eh
3: niki samira kan de bigal ke lo ko ban indiren yenki ki ki yahudi ko anma yenki ngudo nga kergelge
0: surere
3: surere ne ngas kal nga
0: baro abas do bar zene ine kajwel ko bas jaringi
3: eh.

0: 아속이스카오 아미모라호타
1: 아속이스카오 아속이스카오 아미모라호타
2: 아소 아소 히보라 아 이네 나마스케이나 간니단 돔버링케 우동아 피르장알레 아산큐 나마 이네 기용아 송아 케인
3: 에
2: 알랑기 이응오
3: 다분제
2: 야바디 얀 알키 둘레 또 키에 쿠레 리에 나 로드위 디 알콰 타르가케 나 알냥아 일라 나 불로 나스 돔 핑코 엠 베케랭 아사 코로자니 나이 나 심벨랭 기다이 보룽 코엘라 콰랄라 냠바 코로자 나니 예 카이 임벨레 카스미
0: 냠나 이제
4: 야고 로 일로 야고
0: e na ide ka asa erenga dogi lole ka basa ni mingeli ye mai nkan dogi en kwa ye yen dien task ke la kwang jibon ita la ke balan yen yen se dile side nka wala na awnin ka na na mai nkan la kwa kirin ren ban jwa ti sakor kin kal alu den na sa erenga na na mai yan kwe in na ma dogi de lompin kwe se inja dogal ba duho yi na dobi do na aslan wa ba ni in do lompo na na ma de jawe ela jawe tinga ena ena jawe ni
4: kikela kwa nu jawe te
0: kikela kwa nu jawe ti
4: yen ganyen itin suri ngari makai na ma di ngari mi ra ku raske loleti kwa dia kan ne kai na mungi na ngari maga na ma na ma soga ta dia na ma wori mare yen di ngela si apaskawe
2: songa
4: na za apakawe idina dik dog yani king king aldinga lendok as it did dog in and na na na na suringari makai marang lodi leng namanyangana kumena duri oropoya na elaying in kaurting a suringari makai no marang kilmang irpiniti. Kangi idina yelakwal kudule was erikandeling in a kani marang king kwali and yarding yen samiring a kiki kila yudang as a surgari minkai marangela dual den kilma to lekenga yen samirigan eladuana yahudi gamar and the boba.
3: Na yenye in a local lomas ridig anye. In yele eleking is in jundi and angelonas duri kidding kidimbara koseko senbenga. Ele kusinga za ele dien tilebeto zini na torik yani nina zini na abaki mitile alan kwa zi ton diyo bang nama bi abang ando wala ba nama skiing abang sur kor kayi le ajato ele bele nama dogala le kelingo zini na daile kinama kidka na sur si kayin kila al kwa kayi nga punga kor kuse kayi nama skiing na skiro sur karan
4: ya bingo zi kigis kwa ele bil
3: egel mati kang kwa lingi undul
4: abaze ila kangi di abaze ki ngapanga kangi na zigisi di ngapuwa
3: na
4: duwa zide ngapa kwa
0: ika kam imitile tirike
3: kam imitile kene kangi is coming a yinga
0: abatong duwa di el ide na di ngkwe di kwen kwa di kanga wanti ya nasiki
4: yele zile tumbun zika wati ya
0: egel inka matori ki ngwa ndi nguo
3: ali na longa
0: al di nguo sisi ina na ina nkwa wala yen namas kere linsi ina si kame ya kike akora
4: yele
0: duwe na maga denki ma puto nti nguo sanga agiba na maina dembo tele mkure indi
4: yele bele si
2: na ye na ye na kinkwa ini nka ina nsurunga si donga kanyawa nilom pinkwe na ye kinkwe ngari makai ayifiana ki longa nyetli ilina nyangana donga ini
4: idi naye kisense daldi nyet ina longa bal kila kingal kingi ngari mage na king ya daldi nyet leng ya kurinzike nama ila u ina longa yen king kwasa garmin kai ne lombi gal garmin sia ko elba boko la longa kul simoge nama ila nya asa yen kiwe hata al king kwal yen kama sur gari mage ne di la kana ila asa ki hangir
0: e gal kaba e kidigi al el yela ngel basan kwa jaw ah kwa kidelo korron age nando ki ange adi kwa gine gite age na makorron sina ma jaw na ma
3: ma zidok e long ye ba long na kwa sunwan abaja al mako kulisi de kje long jaw wa sanga jamba ati ila duo ay long ne duo ke ngai kira long marang al maske en korron asi tinga unus maran tes jaw marang ki del dindo al del dinga kan kelasi askamba nama ine dog ridike na sa sunwa da njuru le puy nekines kalumba almati daldi lomfi dayen talale ja na alja al ilngis beleng iniri al kay mutongal dayen talale kengal ki long na source kerel na source alanga kanan ba idini na lomfi abaken dombrele ka ngi janan se sunga irini ma inye ine na simple ngi tengi in kal irona die ngai ba ye ka nga undul na ko gal kimiti linga ma ro e al ordinas jangwala ke ba delati karabi nan korobi ati duwe na el nan korobi ati ila duwe rungwale be na garim nan el na korobu ka illola ye ire na maya kwelinga ba mati asan as long as baye inkiye aliena ron city yena marangiye ntielinge aroyen di ngungi kin ma yenge na songa konjo
2: na matan welo kan ngimo
3: e
0: jago
2: ye patie al ya elena na yesi bulona inkwaye
3: e
2: ka aisan korokit ani
3: e
2: na aljaba na manin jaim bura langa tim yen bele kasmi
0: na jin yesi perje sa ke dia se
3: Yeah, alan deng ararang ye lomfingwe kasmineni na ye den juru le kajawrtingi ne manye ira ye mbeng ege na kasikila korokai sa janina ka aba alan tane role ya ingaba ye alki dule toke ine rok erdi ke naskarumba dule al toke na lange ngaye emeram tolda u wal koroki dule toke ngul na magal imbeng ala kwel bala nguinga manatu erdi ti ke ya kwel bang role ke na imarang kila koro asay ngul yese buras jitiaba ba ina na ma ota sunga kai a naki kuondora resinga
2: e ki kuondora ko tenga ndora resinga
3: ta bume aba duro ke resinga ni
2: a tsa domi mara ina na ma ye in ya al kwa nyet kele ne si in pirje ngange do mbore no en kwa mai na nyai na lompi ko si ina mai na ale kwa ngwar amini mfia
4: Setio.
2: Eh setio.
4: Idi nagal kidik do kimungi na ngwa lomvin kem koranga.
3: Eh.
4: Jalunga skimba. Ne inya yal ki duleto Kenya na ski lomvi ye hilla ro araki. Eh dun nuila ngazibe si longin di ye yani ingenga ne domondu. Idi ne ya nya ki lomvin dem ku yal kirsingo di de beledi enta zegeri na marang yezi ilalo yani
2: Jiwo
4: ilali yezi ingo na ile riden surke na masekya na nyana kwa kerenga elen kwa zikul kila kwa yezi kanani nal kweni nal karani kila kwa kuna makari kulol na masin kwa albenne bagil ato an ile ke kaza kalbe singa email ingali le duel ki kana kani
2: sensei ile ding dingar ile ke se ngai idina yazen kwa jisi asa aba ngonga asa katap
4: kerja ene
2: si
4: pirje asa kerja
2: no
4: tonke ala
2: sikene ene ene si pirje ga iwo
3: ene ma ene ma yesi alia yesi pingina den seji dele ki kadora nga alie awol siatiri nga masanye se korokit kania e asa mburgia marang lia asa a lomfingwe inalang kwa ene mes iwo ki sense induo duo ho alaiba alan duo ke nas ko ngutonga kidlong wala ka tori gila bayesi na enes kin utonga kwa a al sunga yei na takatini alanga yesi se ay
4: la la dani kagal dun sabangere na sin e melie ye roki dule toke la nyanga al ila nyanga idin na kwa yesi ele kanani na dule toke ngai de
3: yani ye konjol sike na kwa na kwel ba roki to pa
4: na rangi to je idin na kwa yesi kanani na deri nga kwel ba na me madina mas in eri nga ye
3: wala gal te wundu yisi
4: lolo inzan ngwe ka inden den juru nga se eri ngel kan sa so ye na mas in eri nga ta na man dule toke madi kwa tar nga ke
3: wala nga
4: kwa gilal gi kasi orong ale kanani na kirti nga gi madi gela kwa lan ni makari ye ala sa o gi dule toke na skuen korel ne ka dio awngi Podelialang ilazamale uro yani ne kwa kagila ne kanani ogira. Ingendun tasa urre ne kai nang arti yega ilazamale ayo kwa ngulo kelivi.
3: Lompinamas
4: galesi dora poli ile tileza do.
0: Na di mamangi abajel na jongo jegi kidang orre dogi ye kidigi. Kiga balai boruka ne nkame ayi. Abang ko yaba dule toke chau elenga. Ro ala joba. Ro asa utonga songa ke. Anandik tau bualan royem,
3: dia masih
0: sama hai kita dulu token,
4: royal juga.
0: Dia royal so kuasongga kene kisah al dulu nanti token, ala juga. Kidik na nama kini nengi elompi token pergi jangan pas kene pirongale. Al elang eno kuasongga kisah, kerana nama si London, inal dig min pergi dogalan iela yang kuasi. Kuruen ini jenah domandong
4: inal al meran tuan aku.
0: Al ini jenah kuasongga kene domandong.
3: La songga domi, kerana nama si dog ini nama si redigin iwe. Lomfi tinasa keba wala atikwela ngi bulong lo asake bal ingisinja alanji yel otona ine bulong a diwen janna jilong ne kim utonga jaw nama elnes te bunker nama utonga dinga ya longola ni ji se angel ba alan duo ken eske la utonga a inyikila lang kaze be se longa le lonna nyankwe
4: marando kene a bas ya na ze na gutwale alin kwal zi abon burugo zi ngami ki ana ki ki ro ki dule to kala joba na el asa ngami ro ki dule to kala joba kaze be se long udo alin alen dai ngore len dok abito akenes gibnes gureki ye
0: sey
4: nes gure kawe yani mugi nak ila ninke dike na sey
0: nanjo
4: namas e namas ki gure ngeren kayngal alan ji kilo udo ngazi sey
0: ji gelna yinki ki palang ina yinka ma ala sala sitana ke nundo na korba ye
4: ye ina kame
0: na panga ke ngala jo boro
3: la gengel ye
0: namas namas
4: ina na ke ti gure ka
3: ilo le naman ma korong e ngagel
0: gel namas ke ti
3: buong kwere na ma yanga na el ki dule
0: to ke
2: eh longa sizatu intile ali ne
3: ali ye undu
2: ra
0: e galo selungi
2: ne ne lungi si na ne la ela idina ye lompi garaba nyet selong al kainki do ale ke ne kainki do ale
3: tout len selong
2: idina la siba inela ngi wal ba nge
3: eh
2: ila no pirje idina lompi beleng e ken ken ke lal de ngere ken jere ngala ke
3: wala
2: sa ngajol mo kentina
3: eh asin jala
2: asin sei na bes e long time alti sa disse so si moanga to naka dato landeng dirbonkri lulale sa disse ko ngo
3: egal na won den dan to won tong yan nang ay
2: don
3: alo be be mo pas
0: ko
3: lulay ndeli e
0: ba wo e den
3: ka lulay ke mu so ngasi moge
4: na jamaeli to bad na benne nang gorene si mo ka na si won den don borale uto ngay nang kiwi in sa so ngi gel mo si
0: ne ba dogara ke nge te ban mamanna
4: to dogara ma ba dogara to ka ba inderen ke nga san kiyum bay ma inderen duon si ke nge alan yidin si ga ni ka kere la ka no mis kay ngonde kay ngal
3: alon prison test pia
4: e na ko sia ke ba bon ine ay bon ne si tin nun to kala iro ay sa ka ay tir tin si kay ma ay bon ne tin dai nun go to kala kam
3: e bi
4: agency bo
3: na kan si kay ngel ye na skilon ti e
4: la bi agency bo bi
3: ka na ma di o ne
4: bi agency
3: bo na ndanki ni kanzi kayinye nasta bun kan nigelye
2: kayinzi na kanni
4: agency boya
0: ngana nun kala unas nun doka na skirol gel al garaton la belenye nakina basa agency kaw
3: asaba aban nun bay eating
4: akira
0: so bun isken
3: mazin pis belya na mabotengo unas dai tar tinnga na to lekit simo el idingi na dele otan songa kay ay majaram bay ire algi dai tabujan le gijen na zergiti jegil dok abay london na otanga kernga kay ye yidingi na lomfinke den dombure ye abay long annan den oson togle na bara to kamel de le bambirson
2: ye ke boray ine jiwo ke hebadie lompin doran den jayle wala lompin den jille na sejile ye ki ne mila ina ki ne ki jaba
3: lomfi den sejile ki ne miyaba wala ki jaba baba na wala ki kiraiba
2: wala
3: ki kiraiba kaba sejile Seje ikaba seje.
2: Kangal ko adin alu. Ne ben kaminga alamba yete ngaleke. Abajigie na majana lumping iri to ko souen ngayini ne kaseje ni ba. Na ilalma de pirje.
4: Ne
2: jikasi ne ngal chowa na ka kangi jadok na ning.
4: Garana
2: ngale keridia. Na inema ilengi ne ilel. Yegel na kan lumping ne rambelen tara.
3: Yi majaramba. Ini kinga yiti sa kial del dingo e kanye. Anang ayon tarang korong ale karanje mba ota dinga ba kay mang seyinga dinga nangi tin nyurte ni na longa dinga gal banke ines jigi mang na magal dondon je nas jando marangala ji ndiwaran kerbes birnya ale jamang ile jay ngai ba jangin dio yong uto ngasonga kay na madog elom firo yong kwa den sey jey dunsi lo digang altarung wintas le jawrti
4: erel
3: alang erines jegil yi ay induo ke sele yeyi wala yaa ba yel longis kingesi sele jang wala sele jamba maranki dig dok ota dinga ke nay irjinge na ngini na manama do kadmus in erringe lori ando kwadinga ke nay ngama bi majaram bena a kal gis king ku singali idingi na matika jitti an wala gal kasilum fi ayla ko elba
2: e ni na ngam yaa
3: na ile sele yele
2: ile yaa ba
0: na na sele ba gal ke dig gafas gal longi do se longa dinga alan do pingitina den so si erel ayye kapya kariere wololom pese kazi jittiga pe asa yesi kele na ngindelinga
3: egal na aba na yima yerman ka banabsu illoni nan jiwilal kawa asan jiwoto redig enye ne men jamen gol alkan na jittiyam wala alkan jittiyam mai sa idinye ma majaram bay ilaru irika ngis lol itir koronga kay kam utadi kay nal indelena nan rombalen jittiya wala haja ala redig jiga
4: Jaman ila kwezi ya bagila ba ala Aliye anayi kurugenga Genga ala yani aise angu lombi kwezi
3: Mindengi ya ni kamatu
4: Ina angu lba ye denla iya nkoronga wala denba angali
3: Koronga naskwe
4: ina nkuru
3: Nekido ye kila naka yunguru wale kiji
4: Egel na ine lombi kwe na masingwa al ila ngenga asan kengko na sibidi Asan lombi kwa na sibidi
3: Yani lombi otanga diya ke piri jenga napi
4: Napi
3: Alengi dele ka unge Nesi yesi asokwa
4: Nesi yesi asokwa Na dogalan ka unge ne dele seji sungaka
2: Yee na kengel ailong Na ye Dultin kwe lombi nguwe nge si Lombi nguwe nge Dayang ereng kwa sungaka ina sakala
3: Dimbele si
2: Lombi al nguwe nge ilalin kama Kwe kilma
3: Yee
2: Nguwe nge kwe kilma
3: Yee
2: aga de kudwin kwesi na kain nan kikilma weli
3: eh
2: na elsi na alawon kuyan nisu kwali ni jinga na urele
3: eh
2: na sikella bata el nan irele
3: eh
2: na makwela lan ba jeban na don udu jebin suinye
3: eh
2: ka ini adi bisa aba na ldi yesi ananla
3: la ajanan
2: ka ba idin ldi alan illa ko
3: sel alan ko sel alan ko sel azin iba
2: inna na mayen duldin ku alon ba
3: eh
2: aba yesi ting lon pijige
3: eh asangle dora
2: ge alan ko ngal
4: ngeni ye
2: ba ma ngere ngal nan
0: egen na kabayna ka na mi e yelan kirin jongi e hina jigin din ku se wala din ko ronka ya ji ya abban sa bana mangi abba bisa yin
2: eywa
0: tanye ka na mangi ting mu kirin ye
2: magba
0: egen
2: aba
0: lon na do ko se nga ka imbalja na elen ngi na pago
3: eh
0: dog bas bora fata ya wosi
2: idin
0: ina jo abadon gelma sondor ke lolo
2: sei
0: amna bora fata ya do gesi
2: idin nan lon bi don boren dio so nga kwa nen kwa ye to di dabsi aba udwa kabiye ba ulmella
3: awulmel ba ki suruwi ba suruwi ba
2: ilan ma jiberen aba ki tikiye ba
3: ting
2: bi sanga ke ne ba wori galanga jo ba ilan ma tule yuma
0: ila sei
4: gere
2: dile tule
3: ani ye sensei dabsi aba udwa kabiye ba
2: awulmel
3: alan utus tule udu kanya ye suru sura kurel balan alan turul kurel te ya sando
4: Ana ina ba jira
0: alan
2: ko na suwo siya so ka
4: eh la azai anin ko diya sin jaba
2: na eh lilan ko diko ya lilan ko diya
3: eh
1: loteya inji loteya
2: erenga asin wainga bai
1: erenga asin wainga bai
2: namani isastani wainga
1: Namani jisastani wengai
2: Yetogi na barkaya

0: aso ke braina ke bro fatabe la re ko kien ya ngergel e kisi ko lang is ko songa do ko songa ke gabalai e la una do ka lon dia ko je kini na ten sok do bas lon electric diroka mara bas bas o bas kitel ke kai marnga a e la un na ki asa kalong ye dulin ko ko mal malaiba na ke ngota kin se do gal ye na ye pe do ko mal malaiba a do video asan do gina lon ai bendel ni so kin manka kire ban kise kilmesi moy do ke ten sok le a alkel nakago e alang se kain berenga kergi kitel ye dai ngorang alien skela ngian dari kergiti kwa kital boruntu le ben yetenge don kanni e namang kayon kwa kital koyon ale kay namang kwa kital de male kay namang kwa kital ye na kwa mburu ale kay e arias kan ala yeteng ka kirabang nan do klombele kola ko alang is daraga fia a ke kayen patima do kengang na do ga ke kayen merama na ke kayen ya pangang namang kayen wo na bang barnga yeteng ding alang lompe don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ko sa kital kay na enang indelinga a na kayen barnga kital gal do giyei e na kayen urea kini kusini dogal yei na uunse ele kusini dogal na lompe roman leja na kwa kital do yei na wajane kini na kwa kital yei na doku urean kini nken wajanga bule ki kia kuru doku au lompe sisi nkume ili kitin bitin e na doku au na kienge alang doku kien kuote yang kai nasi yensi doku dawa yei alang ni fia nasi yeng kakire kabia tasang tari nga tui kabia eten sok naba doku yei na kel alang doku kirsion kayen bilanga inalba tete be kundul na kirsin dok bayenge e ki palas kousing baba e na ton ore dio kain e na namaduk asa kain ne tabung akio badok asan ko e namaduk ye maramben e dan urtu tol ye na kerake dok na unse na kera belen ali ye nas nune ndule so si moge ete namaduk ye na pago alang skense na kera e waral gisir adde inan tara sevel maramben yago na kwase ton ajani
1: ke regi sinami majaram bayin alamba kalba dilingu yang donga isungan ni na aisi jemu orre kwa aisi bomu del dindio tajagen kwa kital diele jemu ni na kwa galal diele jongi aisi bonga duin donga diele duin kilmanjo ingi dien sabba duin orre na duin beru are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki rai nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras yago yi meramain e na kaimbar nga nyettim bel na bago inal baker rek bundul e la wona 15 kilometari si e babbi ban na bawna bi ban nas bergiti al ko en kamiga abadu wori keneting ngonyeng eting na dok etin tar ku lebo dok albas kwa ker nga ke den kari ngene na ka kire kere li kase en lole na ingis long bi ban na ka kire ban bi ban na tare kwa ban bi ban na orren tare die ngung indeling na bi ban na orren tare bi ban na bawna enalom balbakela kwa ge al boluna kay nekete an kerre ken kwa bako agidge al dien direction na kele mara kisense nyetin ken kargana ken kital ken indirga diele kay belna bago kiken juro an kergel kera juro si mo kera asa nyetin dio ken kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital ken inan kital gal ge lompin juro ale kay dok alang kel na orre dio kuilo etena orre dio tarifia asan tore ken nan kan na kwa orre nga si tarifia mara et a kikuela san gororo ka nyetting kwamburungan ke nagale man kwamburungan nyetting ke la jurungal o reporinge a kuela san nyet gororo ka na skin una nyetting ke ngana dain suru ki alang era tari si dain suru pia a ete mara mai namadu beleke na sa songa takatini a aliye na dog kel na kuela nden kirsimo a na dog bais long den dio la ngitin ken si mogi la kinga san jonas ki kel kam na kam bar nga skel kam mel kit al dok ye al ker kundula na skel kam na nama sa so ta gati ni kitik na mai waji mara mai eten sokle wala adi adin sokle do min ka min torik min wo torantin na mai tele eten sokle pawo ki adi long na kana gi long al kana gi kel na bele tokle skirgingo alan ka kiji bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalang nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsin ali ka kiji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal bakka kiji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akam badelin engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel bako o bongo wal ko isna bala ngi to leba ye ela lo leba kemba mara abay longan to leba ko ay bal baw ela galba erbet ye na de rezi a kise na maki asa kiri ngoki ji na ko elanga rito leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikiri ngona si mon zikiri ngona tares ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sile de ndo mure
1: asoi majaramba na irin a nas aring are to len gel a ati long na ding are to lena ka duin are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keden dora indelinga manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na bama to lenga kabi kila alki gesa kwasi dora duitia alkwa ki higman dora kariya a are to le a jundi gi na kwa ki mutonga sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asang oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belness king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni di njaile alkwa ngamia na jafil haya au alkwa ngamia a numu fil haya inama dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are to le kagi inni a jutumo inni tulinyinde jutumo kain surgan tasle aba illona duoden are kibara sur tie hi yen aba jumumbaye alki ko ngamen alqa maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge aile king sujundia alanki inalan kalung ki are to le al illon na sur iri iri nyinyi na ilong alanki tebungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi daki ke na asam bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kayen are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi ki nga se jato rewul a koni na kin are nga osondig kille kirsingo na eine kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia niki ngesis tebunduitia na atigal ilong anay kwa do galag ritin kirsingo yani nina al are ilay al to le kwa ngaiba na kayen are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a so kisingwa eine makin osondile karing eine kegil ati lona ki kidayen ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba jiman din ton dio ati lona kien are nga tulle nga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alan yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogu ngwal tarile ati lona kwa kele don nas kien are nga tulle nga kele ne kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ne kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti na ti long na are nga kulse surri gingol yi keri alin bago a na ti do ingwal barun tareles masot kaw al baru yel yene ki del dinga kang na erin to len to le al yene barui na kwa den yokin ati lona ki oto elona kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulle nga gena sawe sabagun sabba a ki ay ninkang kasi bezi longa lang ila lifing ya ali ingwa ala rumin kilma ke a asan kwa salam ke in kilmale nangal nin kilma ngam piske dele maranga bay lona are suru sawa ba ba si longa liena konjula ge nina liena asaka na buru ngale kalu wala galal dayen buru kalu kinama dogis ilong al are ilay al are kisi ay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayang are kan sur sewele. Ka aso isa mengore kwa, ina makelia, na kin are tulle alilona sur sawa, ye kinga si algis duiti, na dengen kirisungo tabunje majramay.
0: Aso ike burai, na ke burabata ike kinyete ngal jirisungo ta de loge, nalang, ila unay lompi, abo ko ona kegle no duldin ko esal te wayna te wala mbake na na mapiyan ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na make na den ditin ke na make na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompie dok en kwa a dombaran ki dole kwa a songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a uton ale alan ona ke neskir ngan nas del disi alan kergite elo una lo adin ale dok en kwa rewa deg lo en kwa a ka aise suru bi ngasi elan e obia kul dian kwa bang alam bayndu ne dentala do ko kayla bi ngasi
1: gel marangel gel ko la lan kayin are nga
0: alan
1: tulen age na sur iri indelinga
0: eh
1: nangena lombaran alan are ke na sur si sornga inni
0: eh
1: abay longna algi in ri ini na komol mulgi ini
0: eh
1: na maydo in ini kaduwo to gala mbole ji duwo to gala jamba
0: eh
1: ar ko sunga kan
0: eh
1: egel marali kayin are nga indelinga in ri ya in dayngeri nal serigi
0: eh
1: o sur ni na ile lomfini
0: eh
1: ile longa ki are to les kundul na kayin are nga suri iri indelinga
0: hi
1: wala duri nga areke na fuldungi na din kin duma duti aba lian maye na ko na otanki ingi na yeba
0: ina dio na badugye na mansin ko gelka ala surbi nga senan do na surwal dien tala leke ke nguto ketal ke na baw al ilon al tolinga ka ila qur'ani maraba ilon nagal a ilon al kelage bal ka al we ka wel egel ila al duo de ke gal na ko ila loli asan al ka ke etrisi khilaf dikain egel na yalan ko sange stelemen ila losi na baga ilon ne do imbele ke la senan be ke la duon ke en ko abenga egel bi alam bagal do rakorumbo ina na madog ginguto ke na walangi ingu maramben a ina injirgi ngo alka waring inwa kanaji adi ilong na tokena ri tokle
1: kaing
0: aringa tokna aringa
1: na tok fikire gria
0: nang aringa tolle ngo kwagi
1: eh
0: kiba aringa tolle ngo kwanki na aringa tolle ngo na ilole jirgi ngo ye alke ilole ilalong asa tinke mo ayena lan jirgi ngo dele ke wala inke jirgi ngo kana maka kiji gang alamba alamba skirgi mas namen kay ke kaing jenga nyette na awle doge ye jingo kurage ba na awle illalon san token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sal tille kirgin alba token na ma perraken e jingo u gemerme
1: erdike asan ki kalon kwa ingamenga abay ni ngana kwa wori kare yelba tulle jaring alba tulle buto dow jaring na aba kwa kolma yi alba awuna wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in ko na ko duona ko wori kere ko
1: wori wori jaring kiel coming ina lombal jaring ile coming bagin ni na kangumi oto ze ni na oto ilo na kim mitizin wane na lotal da buru na ko njolenga kilo longalan al ko akereli kilo longalan ko ngola longalan to likaring
0: kilo an to likaring
1: inna maye jaring yi na lo ale lo na buru na buru nga dom gena kwa tessin gawi na kilma pesge ila lole jina njwa kalas asan korojin ya alba rojago nema njwa kalas nema buru yani rumin ke na rito dake ba kalan duong wala long ile tile alan tare tulle ja ila nema yeyi na inquel aba ilong na kwa wori kare jiel bele son da garjarin na ba ilona kwa du ko ne ngamalan umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo adiding alan kayen alan sammo sorja na disusi to leke kreja kin manye al incominga kin al arenga to lenga ge ina lomba al majinjwa oto doing arena din albatin idleye al ilona konjolin tilei ina sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kawlu akeba sare te bungere manjum mun kawlu ke aba tinadinga elen bitun kawlu ake ngaba dille banjum mun kawlu ke aba ro atayen kuturgu ya be ingel ban kuturgu ke kila nama is ailonga ali long kain are nga tulenga kila alkanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki utonga tulle akile tili alba duin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kainas tili asan kwang almas inalan takatin kain hi ila nama jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas de lengi tin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay na dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga al yei alan ke butumo na ma wala lan dok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ninel jesa enja kerker sambien aba ilon natin tulei ela la la ine enkwa digle are tulei asur irik enga alugi kinesi jundi nakakao na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikao al ilon nakit tebunjo ki doratu legis duitia kin namak namay ndurai oto kiete lumanas are akamba nas are tulle akamba sur iri kita ga kabugsa nga alang otang tulle anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba tulle nas ring ilalong alangi kinga kuru ini na belenga tulle nga karang nang nam fuldunga kerengel ba yi maranga ba lona are tulle ke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata tulle nga kerengel marang abe ngwata ga na sura sawa ba bon kulnyet fol dunga kurol na to de tulle an kuroba hi wala di ndio bisara asin kambal kwa hikma kariya inma are tulle ne kin si jundi alam bisara ke ar kwa hikma kariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakire nga au utunga belenga bal danga tulle akit kirengel ale longa longi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kuro maranga ba are nga kain sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yei na makore el nay bulung en na masunga yei na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngi kuru inni yi ala ngutka na suma sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a tagango ba
0: ki boraina ki borbata ki se na madok ki digu wele lain wa a longa diang aba ilon na borudio walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau ela tinle bas long ko ase do ka sa itin yitia to ko tabugo ngas kerengele ba ki den sin mingin den jengin ela une del die ke regala ba in sin mingin den jengin ei ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sa doyle wulle jonke illalon asa alan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tiale longatan doin suruzi kinale oyanga a wala inillon albake gena wulle jonke a in ore ko binga sama wala inlalon alba wulle jonke alan bako namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ngwa ambak bika ina ina
1: skutu
0: kure ke wala bi asem balumba elole mara ban kidik nama yena ko ngam makasi nama silong kam mitir ke dikne ngam na do glonga de bank bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a bankin kina ko le endir bankel jam na ridike na indir na ridike na indiling nama ko ke mitiling kam nga abani via na suk bi ono bumo na ko basara ko se kalde di tout mon site va dire sur loje
1: na al ko ngama metlinga ma wa asanzi kelie
0: egal
1: di al ba di inte bujilim
0: egal enangi ela giben jo enten sok nama bazala sisi kalde ka tout duong aba ku meka do hinal ba duel ba jazo nama incoming ki ka ngur yakin songare ka se bas no ka la genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin tori yegese ela suru ki ko na ka na del ka ul na sim ko bon na gulle ka na toro da ke do ake bal kom askan wal ele surung alken ke wakaina do uringana ele ngunga galang ele suguru galang jisika
1: na pingina na wil na kwa di recall
0: na pingina kwa di recall
1: enema al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel beto le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ayi
0: imitel na mayena ele belesina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo alkana ji skirging ke juro njarre tolle ki ngasi ingisa long wala inse akelba ka kan ji asa inalan kiriyo lo ila roal el naskoro inanke asan kap surunga sitaga wala asan kabba illa sekel tagala kabba wala inse kel aran kap
1: asoi injingole
0: yes.
1: Abay lo na ki se are tolle le skirgingo doki ine are a ki osom aw sirgin abelo neski are to leile se ki keringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto leile kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol dayngiri konjole nanke na wajake nan durke hi nan ireke nengutin worinke otan adde askimba nemborun worinke aliye idan yel kiden irikan ingwa baski aratu lekan nas de lekeringa a orre kwa kayinni manige jundi nik utongas azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayelumba ninal duo belenga jittele kele rengel denkelma kang idin ki ares kan nas de nas na naskarri ne maso ngadomi ile na may jundi otobe long na ile aral yigel ne njoram bele manga unjarang wala bele pia unjarang kamse na la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi ko andi ole jambe imbele si mureba in are inini na may jundi a na kika en utongal ko sulugo keria do pinya na dom ina duo ko akarngal ga kaluye ba en kaminga la kinkwa inala kalnga bana kinkwa induo ke mutong la long mana toring kanguni idin na are to leke nas dele kel nas kirgin osur nas sursi kas kami sursi star nga dora kawrti ya khaji bile lal jamen tarang simo alaiba alan jile bele ko andi jamen mang dom alaiba namay gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgin alan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilone na jari nginge al kwa filal khair kriya inama kai ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kang a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkay dayin rikino otan kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaringa nge nina ai ati lona waja kwakin hi nan jaringa kweli abai loniski ar tuleka nazele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulya kitka asan dayin asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi uranga sikaring na asan kai apunga alkin ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asan taringa kitka al ngite bunko na ala lote yare kago inma delay ina elba ala madelling ila asan abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese londi am mitila sa so wange na jigon resinga ki aba joona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kuna dure duiti na kwela nje na poi na rona sido guara betin tiba na ma korong kemba ga de sita na mara alkolu ilo ondo gitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ay nin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma gibeng kririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi kwadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ne jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi longa ngela tin le mara ye ela mana kurras min minin sike na kurra na karrai
1: egal da inkan kai a tabuya andi ba dinal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kain are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inama ye ye are kai inalom ma ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi induo nemis jegil di are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inna ka hi in namas source bangar aw namas kwa kulizibel ila are nam tabagba kala alo bumuna tulay hi inara namay long ina zakien egal najiate nanka ina ayninge egal kar wala ngin nan nanga egal hanam egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjwa zenira rokab illole yima ne injwa kal jibangariri
0: alang alang abdu
1: alang ab kadwotok ji egal ene ji nyelu inkandi are dwotogi marang kengwari ngan jeglela asa ji koro jalong indwori koro lonsa
0: aslumba
1: inama ye allodi ngal dombore ngai mbele ngai ji yeri beri aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimbar ngai jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon na jiddi areba delin din surin sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila namaye na kide ngara ba kini namaye ngare are al riti al kwa kelenas are ngatulenga sursawe din namaye singwala jia kai we na baji tiji jafa dutok eh dan dio dokenga kany dan dio nyokenga kany dan dio kwa kenes qura akal ngaba hi insani ngaba lala al marang inkaye hi kadwinga regala lilong alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shile kri ali tiro perre
0: eh ro perre wari
1: hi inna ari kwari mge eh illa lo illa no koro perre yini ila lole alang kwa kulta raskaba nan duoti na omi na dai ngoro pyal mbay tingtu lebya yi kin nama areti al aretu lei yi na kwa dele kutuminya na tabunkanya na kiyon otangatu lekanya kasunga sa aswami marang are e ina lomba albatari tawale are ritial juruleke na kundusi na dele kissing lia na makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom lo ngadi ngina ngabani fi na kwa boel alam bab rosi
1: e
0: kwa di alba kilinki na surunga seke ani ani si yini ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiroge ina bakepele
1: ko anga masa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko bakepele
1: no kekawe
0: maraba ilona duotogi taga anja ba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asa lo nyet le yake maraki ay singirgingo inalam nama ilona de inkerten tensokle a adiko wona skeren de lo ngadiang mayaram le na
1: jirgingo jirgingo
0: ke anga di ke na inang kurere al un yal lo ni un ne so ko me din tong di matar saren asa jawleti a abadi kenas tok den di tin jawla ba erdi jon walgal durpi ala ngilla du non di jegi lam bu walgal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke elatin tok asa jawla min adi ki age al ungi adi burgo yal onga di en sitin ke nan sen jo asa di en tebu ke nas arkapi al balatin pago tuyi beske sa to ngel jalti anama nen ko kam bi kin ko asa ko ngela wala kin ki asa erila ke ne jon wala burgo si erdi la ke ne jon abay tribona bagila lela ke la ke nga al koeli alangia ina lomba ina ngal tuyi imperial indite wina njawe na digi na njawe lolo banjelo etin man den tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma juro khalas na haddu ina surri gi hol na ma dora ka jawe na tognin kenen tabun ilo ngal kwade erdi kenen kamera sa sam irel ile na ma dik tabun poi man den dik duet ina lo erringel del di ay long la na mas kenin erin gel ka war wi e jegil jegil na mas albas ka war ke la di en jwal kana na ma do ki jo it kane ay jo munazam alan to do aba jegal na dik ni fena trick buona lo tan karin sai din aba ki sore ngere karin ngere kolenti na arda bi karin ngere na si tule wenyi ti adok kan alan kelal alan karin ngere sai
1: wala
0: din ngere tal ko le lan pia
1: wala lor yang kido alan ngel dia kanan ki anga kel ezi kalon ki anga bes tu yinjawle na ni ni nyenge ma ni nga bele bu kul kurto ngere wi
0: do kurto eh ha jegal
1: nyet
0: eh
1: ila kais mine matsi ilongal dori ki na karin sai ine alan kano no kwa kulkela ne ni na a zamanin kwa awlan kanya orna nga banyanga a wala gal agit na dolfatan dolfatan lia loke na udele ro wala eilo dile au ni ma ital bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na ni kwa kul kisingol hi lia abelong asan ro kere na korokobi ni na mas kere dok no korokobi na ire kol na ma kwa kulzi kelena kagul liya namagal kaka namagal liya dorara naje in namakai in nama ari ari nama long kiyasa enkalung ari kingasi al ri jurule walagal alkai alko fikira kriya yi nakundul nas dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na ina lomba kiyasa ki ari tulle walakin raye tulle kirgin kase besi long tebunjo ala keba indor nemes kase otodo maning awina no ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga alkayin aljeila al idini mati na aretulle askelba alan kayin are ngatulle sur inyi hi ne kulkel nesde le kirgingo nina hi al long filode angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle na mako na makumun na kile risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kaying are nga sura tieba arito doan keba banyene lo ninal ki asakang na bakere a rigengale wala darangale al kirsing bayen kamin kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke ka ne dorol ke na idini na kain kain are nga wala kain rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng alkai aliyei alkwa si jundi na tabunka ne wala alkwa kuiti aliyei na delen na jake ki kandora jaille abai lona are tulle ke ne ski dele kirgingo na kai ngare nga surta we ki den jaim hi ban tabun je na ban simoy
0: aso
1: marang aza ke na surji ko ho ke ya hi na ina lomba are ke tulle na dele kirging hi jato do banyet fer ki ndiri ke na mayenge na songwa ko rongi are yele izle hi are tulle den hi den ja sawo sur ay le ki ngi si jundi alan den jaile domkan na alanda enjay tabunje na alanda enjay konjolo dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara menene jalfa kayung mal mera makke na kele dukne kumen
1: aso
0: jalfa ke asalik asarik mohammed abdalla bara aso ki borai na ki borapatai yei alki ka na kiten ten sokle dai yandalin den gorre ki dai yandali alka na ka okerek na mayena dai ngorre ngorre kiten bara exilo ke sasoka na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle una jenginan awna bundul kinali ene kidien kirsing baye etete alanso git pago alanfo nyetin se kaitena don otoke alantari it enke sense alantari alangi kinse kwa pia ina se kinkilingi kial kwa karantorik na kwa kan alangi nalangi aso ke braina ke brafataina dokmera zakia ke nei bulo dok asinga is ke borage sa mensongo ke brafataina kese kase bazlong ka abam mamanjiri won sabba bazlong jiri won ke songo ere kienta wala mamera masekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kay mera mande ka songo ira tenen dok mera masi min wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan ki mutena indira ilo un ki kalum si mera mande njoro na yem boru walga surule king kilma ai si king inna na mena ki min war ki sen ka da en barake gamraddin dok bara aso ge samin na ki borai bara na gelna jago sa de na mande bara dia aso ge samin kay bara tabun enan nyetting enal bayyi na birok borum bal da bang orre ko bang gut ko bang ki sen ngu paliga banki sena yei na orren herren aba biban kina na ma uto akini songa ire alka na kirting songa ire gut palinga si ausin ko elo ne gut pali alkera asa ko si unsi belen den garin ire majira isna ongal baske na isna ongal kela si abai long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duobi duol banya den juro le duogal kela osin dio do togela na maske njaru is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato banyu mana skanyinge na sa son ki na mala na kingkaming gutpala nga yang orre tare kwalba inge songa irena herra nga dual bainge